tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. O a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba bakreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo. Go tloa ka three fitlhela ka four. Ke tsona di-strategy. Ke ona ma

0: ya kopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogana madiba ba tlasa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

trompeta ya le godimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba di jwana tsa mong 4 o di isa kae ya ke nan twane

wena erenga ha u hlapa madiba o ya nyolo bane ha u kathe wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mukwena emotuna wa ha nkopane ya mathunya ke tekele boezwa lo makana modimo wa ka ya ntsengang a dimile phethemeluo yona e ntsenyetswa jalo dinkontsa ka yena ya ntsengang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka odima mpa ya ka ya lebitlha ka ena a tlang ke woli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisang a ena tshebeletso go te wa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotlolo ke leboejalo yona kgaitsedi ya ka laelae mapone ya o nkileng a monnate go tloa gorrenya tsane tsa boborobongwa o nyoloela gorrenya tsane tsa botšhetšhelela kwana gorrenya tsa bolesome le metso e mmedi bosi bo bogolo gatadi garolola boseka a o sebeditse kgaitsedi ya ka maileng a fitlha osia bjalo le bo DJ Dimo on the mix ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng a maoditsong o le ona teng a mosebetsing wa go ka o fapa kana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mosimane wa ka mono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo ebitse ka gore ke kwading Highlanders stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bomatswalo mo teng a ke busang a bjalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ena ke wa seodi seodi sona ke sa tefelo tefelo sona ke sa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso a e le morena go ba le theko ena ke morena wa thaba motlotlaeletsiela borraro ke ntatarona ka gona kgotso pula nala ke labohlano labohlano ke lala robedi kgweding ya yona ya bohlano selemong a saketetsepedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng e kotsometse gantla odima matsatsi a lekgolo le mašome a mabedi ka metso e robedi 128 bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi mašome a mararo ka metso e supileng 237 a kenyane beke yona ke ya mašome a mabedi ke bopaki ba go itsaletse fela beke tsanetse mašome a mararo ka metso e mmedi a kenyane thuto yona ke ya sekete makgolo a robonga ka mašome a mararo 1930 e sale ke fitlhile gantatae ke sebeletsa PCFM e nanong le monnate le bitsitsweng a selemela morning drive show e mo E4 ke wa bana ba gwale o ya tseba ga godutse gantle metsotsong yona ena e robedi e ba reng ka Thapelo e bulanga ga lenaneo

0: ituletse hona ka mane ka ha ntate moholo tshala ka mane ka ha bo matswallwa a re go ba haona matso a o tshaga ditshepe Monnate ibilo ya thabisa o monnate ke tabo fela ya sa thabanyena o so tsiba fela re ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya hai ba haleo ya ga ke tleketse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang Kalibitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Kalibitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Rabitsa huena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena chabisa letsatsi mesunga ya letsatsi ntate. Rabitsa huena re inamesitse difahleo. E ka ba di re inamesitse difahleo. Ke ka lebaka fela la obane ditletse ka mosito. Re tshaba ho ka tadimanya difahlo tsa rona le sefahlo sa hao. Obane ha hona le ya le mong ya ka phemanga bohale bo ka tlanga bo molebile. Wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi. Ha re na di be ntate. Ebila ha hona le ya le mong ya ka nkanga le jwelena a motlepetse. Empas na tla sala hodimo witse mmele ke tempele ya hao e ka gona ke sekega o silafatsa wena re bo sa feeling alpha lo omega kalo le qetello wena tshabisa letsatsi ntate wile wa go ruta ho go go bala ke tlholeo empa ho tswa tenya ke mohau ke ka mohau o ke beretswile ga ntse re solophanya maoto a gona ho di mampa ya gona ya lebitla ke ka mohau hore ebe perfumile wo ntse etswa dinkong tsa rona a se ka bohlale ba rona gobane o itse ga o kgatlho ke lefula moetsa dibe o llakatsa moetsa dibe eno a tlashwe a sokolohile a tseba boholo ba gago qala le rona ntate qhoba le rona ntate o tle o qetelele le rona o dutse jwalo mahalape a maleme a rona se natla sa legodimo gobane o ile wa re ruta wa re mo maswabi ya lenteng ke tle ke fane ka thabo mo batho ba nyahameng dipelo ke tle ke tlise go thatso mo batho ba lang ke tle ke tlise go tso sna tla sa le hodimo ka hona ga di yo ke ena PCFM o itse tla ba yona molomo wa hao o ile tla o itse tla ba yona yo tla phutsalatsa ka yona o kena ka ha go di gohlo le di gohlwana metse le metsana dikontsohle tsa naha sna tla sa le hodimo dikontsohle tsa lefatshe sna tla sa le hodimo bo ka medi ba yona ntate boetse ka go le ka hore bana ba gwale ke bana moifo wa bana ba gwale di submarine bana ba hantatae ba itse ka go le ka hore ba khurumetse jolo ka gogo e yala maditsuenyana tsa yona tsena tsohle ke dikopatsa tlhalebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a shwa a re hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela e re amen re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wona e le wa difela o di maphisi FM yalo go tlala gatsola ga ntatai go thewa hantle a vani lesotho hotel and casino ritse hantle hotelinga ya bo emo bo phagameng ka ha go hona ha ya lesotho ritse hantle khoeng ya thaba ke ka hona felinga number 1 radio station your pulse our beat
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: Re pompe mabidi a rona. O ntse o lahlela bualo. Kapa o kena bualo nomorong tsa mohala +26659956 le 212199956. Ke ona mo tla mphumana ke dutse hona ting hodima PC FM ya le go tlala gasola hantatai o te wa hantle avani hotel ke ri tse hantle o di ma hona mo ke tlo ipumana ke ikentse jwa tsina ke tlo ipumana ke tsamaile ha monate tsina.

tana le metibonga ya mautlwela metibonga ya sem ya ditsitsa tlhabollo ya batshwaruwa e ka sitana le ona ka mono ka ditshinyatsa tlhabollo ya batshwaruwa ke a tseba ba ba ntshwetse ke kopana le bona ba re he monna budiane ka o mamela ka mona ka saka le hulu ka mona ka mpolompo ka mona ka matamu. Amen. E feeling a station ka o fapana wa tsona ka go tloloke le boebalo ka ona ka mono ka Zambezi hantate molo motsheni ya tseba o ka pelepele meyola wa e hula gale batla ba mosetse morao. Hai, Nazareth.

ha o morena banna re buang a dipuo tsa manyolo ile batho re buang a di amen ha o ntate modimo wa e ba ke hopotse bana beso yes

kokotsa ga ala le go tlisa mogana ka di dokotsa ga banna ya bina geleke e kgolo ya lefatshe la thaba le pantsola hei ba re ka mane ka sitshinga sa mesebetsi e meholo ba re hwatsha ba re a hwatsha ka sitshinga sa mesebetsi e meholo ka mane empa ha o tshika tsela ya mollo empa ho tshafela ka tsela ya hore mogana modimo o rothiseditse jwalo galalelo ya hae le puludelo ya hae ba re re monna nate ibile a ho ya thabisa ho monnate ke thabo fela aba dumela ka ofela ka mono a o simale fumelapo o ba vetse ho landishwa wena hey lande patwa le lona bua le nna morena ke ngwana wa hao ke o mametse bua le nna morena bua le nna morena ke ngwana wa hao ke o mametse gale ke kula Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 212 199 56 Atinyane Facebook page PCFM Lesotho. Lenano Selimela. WhatsApp number ya rona kwano PCFM 62 00 99 56. Tshebeletso re ba hao morena. Re atamela ho modimo ka ditemana. E ka ba ka dipesa leme. E ka ba ka mantswe ya thapelo e ka ba ka mmina thoko go tswa fela go rena modimo o itse o tlo mororise jwanga mesonga ya letsatsi bua le nna morena.

0: ባሃው ምረን
1: ባሃው ምረን
0: ምረን አትሉ
1: ማኝሉ ያታባስና ያባሱ ዳር ጉዋሊና ምረን ባሃው ምረን
0: ባሃው ምረን ምረን አትሉ
1: አምን ይሁን
0: ke o tshepile morena wena le fikala ka le mohlanga ke gathala o ntlatse ka matla mme mathapelo molapo a le dithabaneng ga ntate molo ke iso e ba gao morena mme mmapai Jesu are ke nna tsela nnete le bophelo ba dumelang go nna ba tla ba le bophelo bo sa feleng a kwatsaneng a le kwatsaneng ba ha o moren
2: ba ha o mogana ntate
0: benji
2: o ho mogimo ke a o gapela ha moho ka tumela tshepolele gato ke ba ha o mogana ntate
0: ke ba ha o morena benji benji
2: ka stadium re ntate
0: amen mmewa amen ke tla buisetsa nga ho Jehova ho ba mohaule molemo wa hae idutsi ho nna me ke bolokeile ho fihlela ka jeno mme yola a le Zambezi ha ntate molo motshweni ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: nkgono wa fatlha
3: ka o ba ka morena ge se re thabela wena ge sapela ga monate ka tlasa pabalo ya gago ge ba ha o morena
0: ke ba ha o morena nkgo wa fatlha
3: masuku ka tsela
0: morena modimo wa matshediso la kganyala go tswa ba balele ba ntlo ya gago amen mtsamai ke tshepile go wena o go moferoko o nkalose ka metlha a sekhutlong a sa dillo a wislehata a le magalaneng e ba gao morena mmatokelo
4: ba
0: ha o morena mme mmatokelo wa mosutlhe
4: oputso a sebekelefo
0: ba ha o morena mme mmatokelo wa mosutlhe ka mono ka borokgong a bo bonyane morena modimo wa matsediso laganya le kgotswa ba balele ba ntlo ya gago amen nnes inkele morena pelo ya ka yotlhe e laelwe ke wena ka metlha le metlha ke ba gao morena mme tshedi a le a ntate molo pita ke ba gao morena ganes
5: boka morena gobane o molemo mogao wa gae o sa fele ke ba gao morena ka senaele

0: ba hawo murren manis
1: tepo ya ka ile ka ya mashamunen ha mashankilen ka ta ho ka ta mo re na ga ba hawo murren
0: ka ba hawo murren manis
1: na chi ja tra chi
0: murren muri mama tsiri sala khanya la khotswa ba balele ba ntwinu mme wa
1: ka o tsama sala lo ena mo kwe
0: amen ne so
1: amen ga tola
0: Melo ya ba apostola ke dumela ho modimo ntate ya matla ohle mmupi wa le ho dimo le lefats coach hale makale mahla ale masero is re ba ha o morren
2: ba ha o morren
0: ra khariwa ke
2: sikile ke yeso ke di tsogiyeng Kilen sa hai ka jeni ke khatholo ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena ra kha din thumeng a matete
2: ka nne le di ngones
0: amen innes wa di pelo zale ke khotse ka mehla mo hau wa modimo ke adile o iketla tshepunga ya ho dimo dimo re ba ha o morena Nema tabo di poto ale simpiti wena ya ratea. Eba ha umuren.
3: Eba ha umuren.
0: Manis.
3: Awe di umumamen. Wena le fatisa kia sebe. Hobane Jehova wa vua o. Kise pile bana ki ba hudi sise. Mba kase kule na bayi khante di sene. Eba ha umuren.
0: Eba ha umuren ale ka uta.
3: Amen tata.
0: Nema kamuelo makhini.
3: Amen.

0: ya sisimwa ke letho re ba ha o morena nna mapeshwane mapeshwane a le mahubong a le ribe re ba ha o morena
1: ba ha o morena o hlanga morena
0: se a bat
1: ishonya ha ya gathuwa wana jo fa modimo ke ntate ya le gato
0: Taba ha morena se abata ntate molo bosof.
1: Amen mhlanga
0: mre. Amen ngwanisi. Umunati ibilo ya thabisa umunati ke thabo fe. Ai ya ipita uriza morena. Hallelujah, Kadito.

0: baha o morena elanga se o le se utuleng a hloko tekanyo ye o le lekanyanga ka yona le lona le tla lekangwa ka yona mme o tla phaellwa go lona ba utlwanga ge baha o morena ntate potele tshupane a letshago
1: Ba ho morena.
0: Mama ka mwen.
1: Yo ka sa ma ka ka di tsare. Ke ba di tsara ka tsa ka. Ka tsa ho ena le mo di mo. Ena o tsama ho di mo le le fa. Ba ho morena.
0: Ba ho morena, mama ka mwen lo mo happy.
1: A mo le ko ntate.
0: Amen in this. Nka pisi ka matla wena ka sebele ntlholele sebe ka mehla a o simale fumo lapo a lena ha thuthe ka ba ha o morena
2: ka ba ha o tsena mani
0: ho mangapu
2: o fa ya o halala ya ba ya wa ni ba ya ke da di pilo ntse ba ta o tsi se ka la ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena le ka o tsi
2: amen yo kholo
0: ka amen ne Le feeling a mo ke tsamayanga ho lahle ya babangata re ba ha o morena a o butile runti a le tiatiane

0: nako e ba ha o morena
1: ba ha o la re
0: ha bo ti mope
1: ha le tama go re ya mo ke tla le bua ke di ra bo le mo ba ba ra le ba ha o ba ra di
0: e ba ha o morena a bo ti mope ri fala ka ne ti ya ti ya ne nganta te mo lo kwadi amen ngwane ke ha ke tla gapela mo kana modimo go tlokwetse go lapala ka mohlanke ba nlelela pa mo kana modimo o tlo nthuisa go letlele thabe

0: nako e ba ha o morena e ba ha o morena
1: o ha mo gana ngwe
0: a wa nanda thato bana e ba ha e sekela le bala mo ha wa modimo le ratola Jesu le bona hetse madinga ha e gole gotha ntate ntlhane ya le ntate moloteko e ba ha o morena mo haisan e ba ha o morena mo haisan morena modimo a matsiriso le kanyala khotso ba ba le le bantu ya ha ntate. Amen in this all. Eba ha morena.
2: Eba ha morena le tsapela mohlanga Jehova.
0: Morena tibello.
2: Ke tabe a silo tolo santu ya da pita le heseng la hai. O tla bula, mme ha o ya tla kwala. O tla kwala, mme ha o ya tla bula. Ke ba ha morena.
0: Eba ha morena, morena tibello.
2: A se pise le go le pila botsa botsa le tsapela mohlanga mana ke joko betsa. Amen.
0: Moha
2: Kalibiso lan tsa tsela mo galela moya o halalelang jo fa mo ngadi wa go loka tsa ka bikoko betse jo ba re tshese ka pelo tsenya ka le seng ka bakala le ge kona le gatola mo hawa hawo o re hawe tseng ka ona mme o re tshise se ofihlela mona dikoko le tsa kona o re mo hawa o ntate ka dikoko betse wa ka re tshe tsa ba sa ha o sohle ofihlela mo kana go na Jesu Kriste a khutla le o di mo la o tsala ka tsa ka hawe ka le fasilohle moha wa la wa bona kwa ntata rona o le ntsa ke sa mo le mongwe le tsenye mo re ruta o tla se tsabe ntata rona re se re tswana di tsaka tsa tsara fa tsere tshele ka jelo ka kelelo le ka go luka o tlo tshise lo boka
0: phepi na ke empa o no sontso o nkile mo hau ge ya le bua mo kana tebello mo kana modimo wa matsiriso le kganya le khotso a o etsetse ka o gele ka o re morena modimo wa matshediso wa lekganya le kgotso a o baballe ntate morena waka o botlhokwa mo le mongwe wa moifa bana ba kgwale ka sitana le o mosotho ka kakare le o basotho ka kakare.

bona ntate go bitsa go wena ra masiki ya mmone go le tswalo ntate ke memetsa le go dimong la gao re na ya tsiba mathata le maimaru re na ya jeri ntsu hle tsedi kleng ra imelwa ka tsone.

Kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mtii. Kere prompita yena ha ila le khotimo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ba tshubana le ha fetwa mtimo a fetwe le polo tsa banna le basadi. O tla go tumisa wa ba fela mtimo. Ba profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o tlile. Ke la ya re ne ile mo pilo ke la re ne ile ntutu.

e ka o fela di kwala tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skibinga fumana a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga samolo

Margaret Marabe. Amene me marorisa nga mokatse. Kai kapa kai nkhono matsepo. Neng kapa ninge meyola. Tapelo ya modimo Melis Magomo. Tapelo ya morena Metsidi. Hababapala awise rorisang. Amene morena Masita. Seahla mohaisane wa mme wa ngwanana. Ya phela morena Masisi. Hababapala nkhono Mankapu. Jale ka nka matsikitsane. Mme Mathapelo Molapo. Ausi Lehata. Ntate Moeketsi. Ka kwala bjalo ka kwatsaneng kaofela wa rona gae ba mašome a mararo ka metso e mehlano 35 amens 35 amens. Mangkhang sekotseng mo khahlelong mona wa pele.

0: lantsa CD o lantsa o lantsa CD ya reng ka CD ke o letsa kwa bana ba bahlano nka CD ke yena o letsa kwa ka bana ba bahlano o mamela mmino o tlotse be go be monate
1: o jale ene ke kha tsone ga go letsa tene ga mo se go tla ha go tla hantle ka pelo ga
0: tsai e le nne le ukwe mmino o mo na tuona o mo na tuona na wa mmino wa mo file ngona o nka nka se di ke yena
1: o le ke ke le wa ha se na ka le ka ba mo khogong ke tsa ga mo na o go di yana o kana go no ka ke ka ba mo khogong ke ntse ke pompo ka ntse re ntse re wa na wa tene no fela o ya tsela ga e
0: la ba fela le
1: a ka fela se le tsa fela se o
0: e
1: a sa regile se kgolo le le didumdumdum a tseba go etsa matangue
0: ee ke ya ka qao ona kila ka qao a tsatsi la bao bane ai kore taba ena e la ntlisetsa dintho tse ngata ka go kelello ya ka gorena mme ga a loke kore batho ba bangata ba ne ba tlhoma e ka o tlo o mo fa tšhelete batho ba bangata ba ne ba tlhoma gore ga mme ka mokgwa a leng ka teng a tlhapileng ka teng o tlo o fana ka tšhelete e ba ntate o tla tseba go phela ga ke a ntsha ka mokotlaneng wa gae a ntsha seletswa cd a mo fa yone a nka cd keng ka bana ba batlhano ga ke re ntate o tshwere polakate ya o ngwetse nthuiseng ke na le bana ba batlhano ke shelela ka tlong ke tlala nthuiseng ke na le bana ba batlhano ke shelela ka tlong ke tlala mme a ntsha ka mokotleng a ntsha seletswa cd a mo nneya yona mme taba ena ga o le motho o na le ntho e o rutang yona go na le ntho e o rutang yona batho ba bangata ga ba lapile e ba motho o tla o fua mosebetsi mane e ga ga fue mosebetsi e batho ba bangwe ba re o ne a sa fue tšhelete e keng e be e mongwe o tla kwana gore nke be ka o ruta ke tlo o ruta o tšhea tlhapi ke tlo o ruta o tshwasa tlhapi e seng go e ja o se o e fumana fela ae ke tlo o ruta o e tšhea jale e ba batho ba bangwe ba tla fana ka mosebetsi e ba motho ya jalo o tla tseba o phela jale mme mona a o fana ka cd fana ka cd mme taba ena ya nthuta gore hela bana ba bangata moraong ona he taba di tla ba thata haholo bana ba bangata moraong ona he taba di tla ba thata haholo ga e sa le nakong tsane tsa bommaruna le bontataruna bommaruna ba neng ba pepa jalo bana ba bo leshome kao fela o utlwa o thelapeng leno bana ba leshome kao fela bo leshome le metso e mehlano kwana e ra ga o ngwathelwana mona dikotlolo tsena di fotse mona o bone gantle kakaka moketeng o bone kakaka moketeng ga o washwa o fumela gore ke mme e tlile ke yena a pepileng kore ke mme e tlile ke yena ya pepileng 15 kao fela morang ona a o le two fela batho ba se ba ba le mathata ba o etsa a le two fela o kampantetsetsa mmino kampantetsetsa mmino go fapana le gore ke tle ke fumane ke se ke tsamayajalo ka ba bagagwane ba batlhano ga o kampa letsa mmino le ona o a letswatlhe mankgang sekoje mankgang sekwatšheng go monate go monate mogana waka
2: ke kolodite ke taba ena ya masale enkgitlhile a botlhoko ka nnete
0: e o kgitlha a botlhoko kang jala mogana tlong ga e ka lekgitlheile a ka leka
2: a bolela go otswa tsakanotomana se mantlwaneng
0: ee a ke re ka moo go gaetswe batho mme o loketse go kene batho jale bothata ke
2: batho ba soba ba tseba yeo ka moo
0: ee
2: bantsaa ke tla o togonkele
0: ee
2: motho o tla utlwa ka letlalo ko uetsa legodimo
0: o motho o tla utlwa ka letlalo a ntsa ga ke tla o togonkela we
2: Amen.
0: Mora na tlo yo go.
2: Amen.
0: Tanki nnake. Mora na tlo yo go. Tanki nnake. Yep. Ah, gona ke ne re felle fela mona. Ne re felle fela hona mona ne ska ge ya ka tlase ka kwana. Ne re felle fela mona. Ga bona go mathata a tsela ke mathata a tsela. He mathata a tsela ke mathata. Ke a ke tla bona go hele o ska ba nna go ke ba kena ka mong. Ska ke a ke tla bona go o skile nne wa go ke ba kena ka mong. Ona ke se tswa ka mono. Tswa ka mono ke bona handle ka tse ba bona skipane. Skipane. Bophilo. Nka ngwala buka la ba. Ho mona. Ya le motho u kwa ntsa re he he he he he he. Re hela, ntho tsena wa tswa he. Ha tsa khale re tsama ya di nthontsena wa tswa khale re tsama. Re gathetse. A re gathetse. Masale go ai ke gathetse man. Gathetse man. Nike mamela ke le ka mane ke gathetse ne ke hlola ke bua ka mehla le mehla gore mogena modimo ha gahlwe ke gore ha wa tseba ke nna ke swa mpolompolo ha wa tseba ke nna nka o tlhongela nna nna ke swa ka mane ka saka le holo ka modimo ha gahlwe ke dipuo tseno modimo o gahlwa ke ha o bakile masale di atlatse golo bjatla ke yona he ntho e nka ka ema mmona ke le thapelo buliana ka e thuletsa ke senya go ke thuletse gore ebe o etsa diketso tse mphe basotho ke thuletsa diketso tse mphe basotho ke bone antle ka mahlwa ka go basotho ke thuletsa ketso tse mphe wa tsaba ke ntse ke tswaletsa tsile letsatsi ge gwaela bebele letsatsi le leng ge ge ya kirekeng fela ge thuletsa ketso tse mphe nke ke be ka ema mona le moifo wa bana ba kgwale ya ba ge ya thuletsa ge go nontso etsa ntla re tlo thuletsa ha o bakile megweng go bana mogana modimo ore ha ke gahlwe ke lefula moetsa dibe empa ke gata moetsa dibe eno a tla shwe a sokoluhile a tseba boholo baka ba le tlo go risa mogana modimo ka ntle ka mona ba le bontsha boholo wa modimo ka ntle ka mona ho ka modimo wa phila modimo te Murimo wa phela. Eh. Nka ema o di masekele ya motlotlei e kgolo ya ya masego, jwale ka boka le bitso la modimo, ka bolela le bitso la modimo ka go modimo teng modimo wa phela. Wi itsele ka majwana ka o etsetsa bana beno, nna ke bone ka mahlo. Le ka majwana a re nka o etsetsa bana beno. Ho monate.
3: Dare bujana.
0: Ntate masala.
3: Ntate masaki le bui mina ha mantso e ke ba metseng go tswa go bana le bana ba kgwalo go ya ntate bujane ntate modimo a mpa a le tse hantle batho ba modimo ke gwele megweng
0: ntate masale
3: ke mametse nna ne o le ala ha go tswa o re KDR ge dio
0: ntate
3: ha isa le go tsile ga ta le bana ba kgwalo mo lona go tlo hatana go go fika tsa tsina ka jeno ke kene ka tongo ha le tlo tshibela mo ke kene ka tongo ka ke tsawa ha golo ke tshiba ha golo ke wa ntse ke ka tongo e nna go tsene mo tsenga thaka lokalo in party ba lo tsa tsina ka jeno mo ke o bua le mo se se ntwa se se cha se go ile mego e ha ke sanwa ha ke sa tshuba bo se ba mmaka ka fa mo tsho ha ne re tsama ntse ba bo sikile la ka tsama e e fetsa ke ma tsama ke tsho mo tsho e no sa le jwang
0: o tsebe ke na go ile fatshe le tlo go a ka masale mme o tise tse thwa ko nyene o tlo e fumana wa ukwa
3: hanga jiga ba ka la santitu le tshatelo le ka le batse ke mogwa ha ikwa ke kana ke di ofa ke te tshatelo e na le matla ha go e gapela ka nnete nnete e ding Jesu Kriste ya motho mo ga Jesu Kriste ka ofi
0: ke ya le bua masale
3: ke le bile mo la hala empa ka di bitsona ka ba se pakit kolela ba le ka kwa na go ene e le nyane ya go re ba ha o mogela ka di bitsoa ke Simon Nzimande
0: o le bitsoa la ha le felletse ke Simon Nzimande
3: ke Simon Nzimande
0: empa ka gata lena la masale lena wa
3: Letu mmeng ka tlo go ha holo letu mmeng le fatse ya dikelela ke wa la masala
0: re gata lena la masala lena o tlotse bo ba bo ka le bitso la modimo ka lona le bitso le lona le
3: empa he ba tsa di ba ga tere ke si masala ke ne mpa ke go ala masala a mangata a tle ke tlo be a tshwetse
0: o tsena o tsena o re
3: ya le wa tsena ba fa le ke mo gara ma tsi tsi le le ma tsi tsi ka o fela le go ya ke se ba ta bo so fo mo le ke ya de bo
0: tangi tangi masala
3: bone tlo yo holo
0: wa ukwa he wa ukwa he ona he ke mohlala o phela ka metla le metla ke hlola ke le bolella gore ba mametse ka mono ka saka le hulu jwale motho e monga ga ga ta witlime ampe we a ga ta itlime ampe we wena o ka mamela ka moka saka le bo a ta itlime ona ke mo ha ha ha e go nje ke tsebo fit o monate o ntse hantle re ke hatele pe re ya hatele pe tsinga taka tla nne ke di bua o ntse hantle ba thukutse oba oba thukutse he masale ba thukutse masale empa he ire ga hatele pele ho di ma PC FM kuna le ditaba ke tsena mona nke ke o qabole re nke ke o qabole fela ke tsebo feta ke ya o qabola ke di ntho tsa lefatshe tsena di ya etsala ntho tsa lefatshe lena di ya etsa hala ka ntle ka mona me di etsa hala tsa ka ntle ka mona hela itlokomeleng ere go qabola wa ke ya o qabola jwale ke tsebe go feta ke la bohlano letsatsing lena la bohlano la hlola moqevelo tsatsi la malo five se le fihla bontate o kena tshintsha o se bontate o fasa mapaka bontate ho le ba hai ka lesotho ha ke shebile mona ke shebile wa bona tlasa queen thumo a e e seng tlasa queen thu ka nqena ho queen thu hona le mohao ke wona mane mo nong hudula manese hono hudula manese mono mehlenya ya ti a ise mane mo nong hudula manese empa ha ke shebile hantle ke mane ka mmagaki ke mmagaki mo me a ke shebile mmagaka ona tsela yeo o designweng ka yona hana jwale o tlo fetolwa mmagaka ona o moholo ka nqena wa mafafa mo ka nqena wa mafafa mona tsela wo o designweng ka yona haeba di tla keteletse bila di etsa etse hele nthwentle hakalo nthwentle hakalo jwale mona nke bua ka teng ke mona mo ke neng a ke bua ka teng hodima ka nkena ho mona mo e leng a mohao wa manese a ke wa bona mona mo manese ya dulang teng pela sepetlele sena sa setereke sa masego ka nkena ke met cash ke yono ke mohao ono moholo ka mogao ka mane ho teng a ke wa bona sebaka ke seo se teng a se seholo ka ntle ho mo mo pakwang dikoloi ke mekhukhu ke eno e se ba mpilo ke tsela ke eno jwale sebaka ke seno wa se bona se seholo ke seno ho na le mehao e tlang a moo ho na le mehao e tlang e metle e ntseng e rerwa hore ho na le mehao e tlang mono e metle jena ha o thotse o e shebile ke ditaba tsetsike e di etsahala empa e re ko qabole ke tsebe ho hatela pele ke la bohlalo letsatsi le ke ya o qabola ba ke ya o qabola ek di ntho ka ntle ka mo di ya etsahala di ntho ka ntle ka mo di ya etsahala he bontate re sebete bontate re sebete
4: ke bo monyane wa mokae
5: amma ka
4: o batla ho thusa ka ndere mo yana Tell my bitch, I was in. If you saw some of them in Chalate, I'm not with you, Yanni.
5: Don't
4: say I'm
5: going to be a
4: good one. What's that like?
5: What's that like?
0: Eh ditaba tsena di tata haholo o tla fana ka tjhelete ya transport o re motho wa o tjakele a o keta o fana ka tjhelete ya transport o tsebe ba kwala difono tsa bona ke nako eo ba kwalang difono tsa bona la mo tla la bo tshebelo tsa tsila ba lo fa be se le fika bo tate o tjela tshetsa o bo tate o fa sa papaka o le ba e ka le suthu nne ne match ke hopotse bana biso

Kentse ke bua jwalo le mme Alice Magomo. Wentse a bua jwalo ka masale. A re re a o leboga morena modimo ka masale. Jwale ke a mo jwetsa ke re le sekgathale ho etsa hantle moifo wa bana ba kgwae.

0: monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Me wa utlwa masale o re ha isale a ntatela ke santsane ke le kwana mogija magwagane ya ba moifo wa bona ba kgwale o ya nkutswa ya ba ntsa tla ntatetse masale e se ho nkutswa hakalo empa ba re ngwane ngwana bo gone ke yane mo wa le ngwana teng. Ke hopola hantle Magoba, ke hopola hantle Margaret Marabe, ye batho ba digopo ba. Ba ntse ba ga nkgono Mantaute. Magoba a tsamaya le Margaret Marabe. O monnate.
2: Ebile wa thabisa.
1: O monnate. Abutineo.
2: Hai, wana mme.
1: Abutineo.
2: Ke kopa o fose tlo se sinye yana fela hle se hamelele. Monne lo tlhile masale ke go tsibile ka hantle ke ya ka mono hantsa go ntse tlo masale yo le ke mmone masale ene go ke yana tletse. Le le le ntungwe le wena o batile o nkisa ka mono. Fela wena o sa tsebe ke re ke itshireleditse pula ko utlwa batho ba kua ka wena ai motho ene o ne ana o botlhale o lela ga o reka biri o kobokekile stene ba bua ntho jole ke re go bona ke re a motho eo ga a sa o tsebe wa tewa motho o ke ngwaneseo motho ene ga a sa o tsebe o ne a ka bua ka wena jang a rata botlhale tselo ka ka kare o bolela wa o tsiba ga ke re motho o bua ditaba tsa gae tseo ga o tsebile o tsiba ele batho ba ntonela masomong ka gatlhe le kampolampolela ngwaneso ga se ditaba tse o tshwanetse ke ntse le di bua tsi
1: phepi a botinea wa uka
2: gai ngwana mme ke gao batho ba o sogata botlhale ga o bua nnete ga o sa mo tsebele o mo tsiba o itlokela taba tsa gago yena o kengwa ke mo ai ngwana mme o batlile o nkenya ka gare maobane ke re ke itshireletsa pula e ntse ena mona ga ntse ke tsamaya ka mosebetsi ke fumana mo batho ba ntseng ba bua ka wena ka tsela e seng gantle ke re bana beso motho eno ga le tsebele o le
1: tsebeke
2: lenna ke dumela le sa mo tsebe
1: phepi a botineo wa uka
2: hai ngwana mme
1: phepi a botineo
2: ao ngwaneso bana

0: Omunnate. Omunnate. Ye mutlo unga mutlo unga. Banna mutlo unga se khwane. Ba re. Ba re ntwe ga tya bohlali. We qetile mutlo unga. Hallelujah. Ah we qetile mutlo unga. Makwaito se ga se thuntsa. O di tsi hantle ka ona ka mono ka kwala bata. Ke motlo. Hey, ke o pola kana ko ngwa mpola isa thupa le yena. O kila ka mpola isa thupa e jwa. Ba nna motlo mbana. Eh motlo. O monna te. Hai re di tsama ile ntho tsena motlong. Hai re gathetse tlo upa o follow man. O monnate. Wa ugwai. Eh mo kana masitha eh. Motho
1: a bana pantsura daba ya tsoro ntse. Awe ke mothata.
0: Awe nge senjemisi.
1: Oye ka tsena modibu.
0: Wa bona eh. Sunta ha sona sena ho renga ya le show Messenger James Primary School. Mo ifo bana ba kgwale o tla be o kopane hona mo.

0: Ariyo
1: Leva
0: Easy mwananga moya o fatshe tsa tsin lena moya o fatshe wa ngwanaka e ka re motho ya ne ya jile nthwane e o so phamisitse thaule ngwanaka o so phamisitse thaule go moya o fatshe tsa tsin lena e ka go wa motho ya ne a jile nthwane o monate
2: ye tatuan ha o go shebana re ba ditlotlo ka re ba bua o tlo go shebelle ke ile yo fane ho bo tswang mala tere di number 1 number 2 ke le mathamo ka ba nna ba nna ga la file ke ka o petetsa go na na o to go nkela o di mo ka o petetsa fela o ga di tsama tso ga ke di ya ba di ba pala ha mona sa ka ntle ha
0: le kozi
2: tsena tata tata tata tata magera tata ka mo sapa ka po mo fitisa fela ga
0: le kozi
2: buli
0: o tia o hlapanya letsatsing le ore di ja batho e sentse e tsamaidi
2: o go batla ba tsaka kwa ka kelelwa go hu re ke tsile o go batla ba ate ke ntse ke tsene

0: hauna moria mahala hauna moria kaufela ba ge sekele batho ba ka mane ka muria ka magwarane banna ebe mande bo ka banna ke tla ke se ke tshwere jwalo ke motsietsi e mogolo wa sehlopha sa dija batho mahala we hauna moria hauna moria mahala hauna moria mahala hauna moria banna a tshopola jwalo motswalle wa ka ke ne ke motshwere jwalo ka letsogo la ka le letona empa ere ke mo batle mo a leng gona teng ke seja batho ba ka gao se seja batho se katane empa ga e ba o seja batho o se beteng banna o monate ka mane ka moria ka magwarane nene mmetšha o monate moria magwarane ka ba ka gopola mandebo nene mmetšhe ka gopola motswalle wa ka mandebo ka mono ka moria ka magwarane butle ke late jwalo motshietsi ya mogolo wa sehlopha sena sa dija batho ke bua jwalo ka tloko bolele ke bua jwalo ka tloko bolele motho o tla fumana ntse a matha jwalo he ka tloko ya gae le ba le mono a tshietsa jwalo sehlopha sa dija batho ae kgona e se re gayo jwa e se re gayo gobaneng e kapa o tshaba o bua diradiong kapa o etsetswa di-appointment le wena e apa o tshaba o bua diradiong o etsetswa di-appointment le wena e kapa o se etsetswa di-appointment ge tse tsebe motho ga a sa ja tšhelete tsebe o sa etsetswa di-appointment tse motho ga a sa ja tšhelete etseta bona ka o etsetswa di-appointment wa bona ka o bua dintšha tse kgolo tse kana ee a na ntse a tla gantle a iketela setšhaba ge setšhaba se mokgethe empa ga a sa ja tšhelete a wa bona a se a rua dintšha tse kgolo a wa gana tlolok bolele wa gana ela foshizi manizi kapa banna letsamaya ka protocol bana e kapa letsamaya ka protocol e kapa letsamaya ka protocol motho ga a sa ja a sa goga a o tsebe o sa gana le o arabela megala empa ke enwa ke ne ke mmaketse o rena kapa o seo ja di-dollar ngwanaka o ja dimula ke ne ke naganne ore e ka nna ba o seo ja di-dollar ke re kapa o se etsetswa di-appointment eng tate mahala we
1: aona mobeya aona mobaya aje mongaka aje urumedise
0: kannete
1: ona ga dio kannete mongaka aje biela na sa sa ditse champo la de budi
0: ho sa sa o tla bo bitswa champion
1: ho sa sa tla bo bitswa champion o sente ke ho bona lo ba ma le ndo ha o bo se mongaka o ba le ke mongaka go hosana ka nnete mo di mo kana mo di e ke ber ha re fa ka matswa ma be di ena ka pu mo kana
0: ho monate o ba champion ntate go ho monate o be sa lo thabile go ntjetse ho monate o be sa lo thabile
1: ha ho lo monga ke ka tsama ma ding mo kana mo tsete ya ka lo e bona dira ha ke ka se tsa ho di
0: le ya le yona matsielweni ya jalo mogana ntho mogana begeng seiso
1: o tlamehile a lo e bona mongaka
0: wa tseba re tlo kopana tsatsing la hosane re tla bona ga o phahamisa jalo di-champagne ntate ore ga sa ka di-champagne o phahamisa o swantse o itukisetsa o phahamisa mogope
1: a bona tsosela sene le tsoa tsela kago jale ke tsele
0: gae o lo ekile ake ka thaba ka utlwa mnate tlolok bolele ei o tla bona ntse a fasitse tloloko ya gae o gana o tho dikwena ya bapala wa bona ntse a fasitse tloloko ya gae a ntse a potapota jalo o tlo bone ka nako yane wa bona a ema ka pela letshwele la dija batho mone a etsa matsotse o tlo bone letshwele la dija batho o tla bona ntate le bina ntate le bina le etsa jwale le mothuletsa le thuletsa sehlopha a eme ka pela ga re thuletseng bahlankana a phamisa matswai ga re thuletseng bahlankana ga e leng mosebetsi oo o loketseng go etsa ga o le supporta kapa o le motshietsi wa setlhopha ga re ya lebelela go lwana ga re ya lebelela dintwa nna ke rata batho e kang bo boleeletse wa bona ke rata batho e kang bo tloloko bolele tsena ee ke bona batho bao nka ka tsamayang le bone batho bao ke ba thabelang re tla boka diogo wa tsatsing la kosane mme ka morija ka mono ei ke na le kgaitsedi yaka ke tlabe ke na le yena ke ditse pela gaemo ivo le ntumedisetse memma kabelo wa sehleka empa ka morija ka mono le motseba ka motshaditshetlana ke kgaitsedi yaka ke tlabe ke na le yena tsatsing la hosane re di komela re ke re di shebe e re konkeketse bo feta adi doctor ba re sheba o di mo bona wena la botlhano ke la matlama
1: ka se ma go go
0: ka ba ka hopola o siane ka ba ka hopola a o siane ke re ke mathele ka mana ka Lesotho Meteorological Services ka thuta modi ke atla wa
2: Selemela weather forecast
0: aga di sheba fela hore na ba di lipile jwanga bana ba bo emo ba le hodimo ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi tenga di lipilwe ka tsela le mogwa mofuta o jwana le hodimo le ka lebellwa hore ho phole huisa ho bata ha holo dibakeng tse ka maloting moya o ka lebellwa foka o le bobebe ho hlaha borwa bophirima ho hlakile letsatsing lena ha hona pula ha hona pula mme ha o sheba di temperature ga hona tsona di tla ema jwana pakeng tsa tse tharo le leshomele metso e mene Oxbow ke yone tla dula ka tlase-tlase ka 3 degrees Celsius a thinyana maseru ha botsempunga e ka sitela le bothabothe mabita sane mabita wena mabita yo e tla tsora malabi wa le ka 14 degrees Celsius ke ka mokgwa boemo ba lehodimo bo lepilweng ka tenya bakenya sa letsheare lena le entsweng a jalo ke morena godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theoa gantle avani hotel and casino ke potela le mona ke etsa tjena fela ke atla

adile nga sebana mafelo a veke yona yena letsatsing la sonta ha moifo bana ba khwale o tlabe o kopane ka mona ka St James Primary School o ringa ya le shomere ya qala wena ya karata nga ho bona moifo bana ba khwale o ntse o lakatsa ho bona moifo ona re ya kopana St James o ringa ya le shomere letsatsing la sonta hai ba o tla bo qala ho ya ka mono maluti ke a mashume a mabedi ha so go go pata di sa o kena monyako a e a se patala empa maluti ke a mashume a mabedi o tla bona o gena ke

pambaga tanghong ka monyetla ka moifo wa bana ba kgwala aba sa re ke ya moifo ngwa bana ba kgwala a ya diketsong tsa hae aba sa go ya moifo ngwa bana ba kgwala a ya ditabengwa tsa hae sekela re qabanyang le malapalo sekela nkang monyetla ka moifo wa bana ba kgwala ha o sa ye moifo ngwa bana ba kgwala sekela wa re qala go bana ke tla o bona go wa re qala Utlwa motho a sa ga ke a tsamaya kapa o bone motho a sa nyametse fela. O bone motho a sa nyametse fela. Kapa utlwa motho a sa go wa tsamaya. O ipotse gore na o notloetsa mo. O notloetsa mo. Wa bona ntho e ke sa e rateng ya ke go tenela. Ga ke rate go tenela. Ebile ya ka itse re ke re lahle buiketsiso a ke batle motho a ratang o iketsise ere ha re bona re etsa ntho tsa rona ukwa sa re ke ngwana kgwala ukwa sa ngwaneso ke thole ke mo shebe ke re au au Let's go, let's go.

0: banna ka ba ka hopola nkgoma nkapu wa bona sa etsa jena nkgoma nkapu ya onka wena
1: tuwa tante ka poni komisori sene
0: How le nonyane? How ngwanesu? Ngwanesu. Aushimu batho. How banna we? Ebe banna ba tsekisanga banna nonyane le yona.
1: How
0: banna ebe banna nonyana yena etsekiswang.
1: How
0: pepi ngwa kwa. O tla dula ntse o le ngwaneso.

0: kgatlhile gore re etsa testamenteng e ntšha epistoleng ya pele ya moapostola Paulus go ba Korinte, kgaolo yona ke ya lesome go tloga ka temana ya lesome le metso e meraro. Re bala testamenteng e ntšha epistoleng ya pele ya moapostola Paulus go ba Korinte, kgaolo ke ya lesome go tloga ka temana ya lesome le metso e meraro. Ga leso ka lehlaelwa ke moleko o sa lekaneng motho, empa Modimo o a tshepega, o keke wa dumela gore lehlaelwe ke moleko o ka lesitang, empa moleko ga o le teng o tla le etsetsa sebaka sa go tswa go ona le tle le tsebe go jara. Morena lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona. Jehova Modimo wa rona o tla o etsetsa sebaka sa go jara. Ha moleko o le teng o tla o etsetsa sebaka sa go tswa go ona. Goba ke Jehova Modimo ya matleng a tsohle. O sengona ngwaneso mafelong ana a beke, ga ke tsebe gore na e kaba moleko o thulaneng le ona e kaba ke ofe, empa moleko oo ga se moleko o fetang ditharollo tse teng tse tlang go wena di tswa go Jehova. Jehova Modimo ga moleko o le teng, Jehova Modimo o etsetsa sebaka sa o tswa go ona. Ka mehla le matsatsi ke re lesoba le leng le le leng mo senotlolo se kenang go na le notlolo sa teng. Ka mantswe a mang, bothata bo bong le bo bong bo teng bo na le tharollo ya bona. Mme Jehova Modimo o teng o re jara, o teng o re sika, o teng o re thusa go phunyeletsa le go feta dinthong tsa mefuta, difefong tsa mefuta, ditharang tsa bophelo. Jwale ke re goseng gona mafelong ana a beke, ga e le Jehova ena o bitsa ka lebitso la gago, mme ngwane sofadimega, mme ngwane setsoga, reye o sa tsotelle boima ba leeto, boima ba dintho tseo re tobaneng le tsona. Ba bang ke mafelo a beke ba shebane le gore ba bone gore ba etsa mokete wa go qetela wa ngwana bo bona, moratuwa wa bona. Bana beso ke re go lona, Jehova Modimo o na le lona, tsamayang jwale le phethe mosebetsi, le tle le etse gore le time diabolosi sebaka sa gore a ka le ya rona. Lona ba nka maeto, tsamayang jwale goba Jehova Modimo wa rona ke ena a tla go romela manyeloi a tsela go lokisa le ona go sireletsa ditseleng. Lona ba mekete ya tebogo le lona, a Jehova Modimo ke ebe ena ya tlang go phetha mosebetsi, tle ke ebe ena a tlang go le thusa go phetha morero wa moleboa ka gare go lona. Le lona botlhe ba nang le mekete ka go fapana, ba banke ya manyalo, ke re gae ke ebe Jehova ya tlang go le kopanya. Jale bana beso, a re yeng jwale le lona ba nang le dinyewe, ke Jehova ya tlang go le tlholela. Jale a re yeng jwale re ipeo Jehova Modimo ka thapelo, a re rapele. Ka lebitso la ntate le la mora, le la moya o galalelang, tate ya leng teng ya neng a le teng, ya tla nne ya be teng ka o sa feleng, Jehova Modimo wa rona. Tlhaga ka pele o wena o seng, ka pitso ya gago ntate, ka tumelelo ya gago, ge re Jehova bua bana ba gago ba mametse. Jehova re tataise gore re tle re fete re etse ka tsela yeo e ka reng gago go tadima ya ba go gatlhwa ke rona le diketso le megopolo ya rona le dipolelo le tsotlhe ntate ya maatla otlhe. Re a leboa go seng ona wa mafelo a beke ntate ya maatla otlhe. Jehova Modimo re bega jwalo, kereke ka lefatshe lotlhe, tlhonolofatsa, boloka, sireletsa le rona bahlanka. Jehova re ikopela maatla botlhale, kelello le ditlhomo tsotlhe go etelela motlhape wa gago pele. Re a leboa ntate ya maatla otlhe. Re beya motlotleitlhogo ya naga ya Lesotho, motlhonolofatse, moboloke, mo fe botlhale ka metlha le matsatsi. Motlhonolofatse le lelapa la gae, lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka gare go naga ena ya Lesotho. Ntate se ya matlaohle tsebe ya bohle ba pota poti le motho tlei tsebetsong o Jehova modimo ba hopotse ka mehla ditlano tsa bona ba hopotse ka mehla Jehova modimo seo ba ileng ba re ba tla tshepagalla motlo tlei ka sona ntate ya matlaohle re a leboga ba hlohonolofatse re beya bookamedi ba sena sealemoya momamedi le bohle ba keneng mananeong a bona le bao e leng gona ba tlang go kena ba hlohonolofatse ba boloke o ba sireletse re ka lebala jwa ntate mtutsi mohlohonolofatse mo boloke o mo sireletse ka mehla le matsatsi tsotlhe ge di bega ka pele wena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang amen
1: amen ntate mtuti re a leboga
0: hlohonolofatswa ke Jehova.

ke leboa motutsi mo mamedi khotso tumelo mo hai wa fobane le ribe ore o batlileng kwa ke nokana ya mabonyane e neng e tsholoha ka mara dipula tse matla ka labopedi buisano le PCFM mo hai ore nokana ena e sebediswa letsatsi letsatsi ke sechaba sa bere ya le fobane empa busio ba borogo bo beha bophelo ba bona kotsing mo hai ore o kopile thuso mo kgethwa wa kolonyama yo a reng o tshepisitse hore o tla bua le mphato wae wa belabela ho bona hore na ba la botata bona joang ho feta mona mahai uitse a karata gore motse wa habo o kengeletswe metsenga yo le kgotlala taolo ya dikoduwa DMA le tla hlahloba tshenyo e bakilwenga ke dipula tsena a phethela ka hore ho a tsamaya ha jwale empa ba ntse ba tshohile ka dipula dintse di lebeletswe Pala ya mokgatlo wa mapolesa a banna Inspector Kotswane Ramakau o re mokgatlo wa habo le tsholong la ho tshwara diboka naha ka bophara ho matlafatsa banna ho utlwisisa boleng ba bona ba mantlha e le hore ba phethe boikarabelo ba bona ka bokgabane. Ha bua kwano PCFM, Inspector Ramakau o supile ha letsatsi le leng ho ba le monna ya tshwarwang ka pelaelo ya tlolo ya molao. A re banna ba ditlamong ba fihlela palo ya dinoko tse ka hodimo ho 90 lekgolong e leng se qholotsang mokgatlo ho etsa dipitso tsena. A re ha banna boholo ba le tjhankaneng, malapa a sala a le tlokotsing le hore ke boikarabelo ba bona ho sireletsa malapa le setjhaba. Inspector Ramakau o boetse a supa ha dipalo tsa selemo sena tsa ditlaleho tsa tlhekefetso ya bana le basadi di ka ba 660 e leng se bontshang hore bana ba tlokotsing. A re le ha ho le jwalo le ha banna e le bona ba bangata ditseng tsa tlhabollo ya batshwaruwa ho ntse ho ena le ditlaleho tsa tlhekefetso ya banna e etswang ke basadi kapa bana ba bona ka hoo e le mokgatlo ba kgothaletsa banna ho tswela pele ho e tlaleha. Boipiletso wa mokgatlo ke hore banna ba atamele dipitso tseo mokgatlo o tla di tshwara metseng ya bona. Ho ya ka tokomane ya morero wa thibelo ya lefu la HIV wa 2025-2030 e teketsweng komisi ya naha ya AIDS ka laboraro hore Hore Lesotho le fihlele pehelo ya lona le lokela ho latela methati e le shome. Hara yona ke hore Lesotho le etse boithuto bo kenellang ka ditlhoko le mathata a sitisang mananeo a HIV ka hare ho naha. Le be le moralo o hlakileng o shebaneng le karolo ya setjhaba o tlokotsing ya HIV e ka sitana le ho anetsa ditshebeletso tsa thibelo ya HIV. Ho feta mona, pehelo ke hore Lesotho le lokela ho fedisa sekgobo se amahang wan le HIV mmoho le mathata a mang a hulelang naha morao ho fihlela pehelo ya matjhapa ya 10-10-10 e tshwayang bohlokwa ba keketso ya matsholo a thibelo ya HIV lefatsheng. Moemedi wa mokgatlo o ntlafatsang thibelo ya HIV Africa Mohammed Khan o itse o thoholetsa Lesotho ka ditlaleho tseo le di fihletseng a thibelong ya tshwaetso tse ntjha tsa HIV. A ipiletsa wa mafapha ohle o sebetsa mmoho ho fihlela dipehelo tsa tokomane ena haholo ka sepheo sa mokgatlo wa habo e le ho thusa dinaha ho etsa phetoho bophelong ba batho ba phelang le HIV ha di ntse di sebetsana le ho thibela ditshwaetso tse ntjha. Modula setulo wa komiti ya paramente ya mafu a sewa Monghadi Paul Masiuitse ka selekane sa yona le mokgatlo ona naha e tla tlatsetsa mehatong e teng ya ho fedisa le ho lwantsha HIV. Ho tsa matjhaba, mokgatlo wa dingaka tse senang moedi MSF o kwetse sepetlele sa ona se South Sudan ka mora tshenyo e ileng ya bakwa ke tlhaselo ya ka Hlakola. Tlaleho ke hore sepetlele sena e sa le se fana ka ditshebeletso tsa bophelo toropong ya Jonglei e neng e haellwa ke ditshebeletso. MSF e ipiletsa ho mahlakore a lwantshanang ho emisa ho hlasela ditse tsa bophelo le hore ho bulwe dipatlisiso tsa ditlhaselo tsena. Ho sa le jwalo, mokgatlo o boetse o re tshenyo ya sepetlele sa ona se Lankien ke karolo ya letoto la ditlhaselo tsa ditse tsa bophelo ho pharalla le South Sudan. E re tlaleho ho tloha mathosong a selemo se fetileng ditse tsa MSF le basebetsi ba hlasetswe ka makgetlo a 12. Moetapele wa mmuso wa sesole sa Mali Assimi Goita o phatlaladitse
Elisi John Doe e le hloho e ntsha ya sesole ha ya mehlenge ye Omar Diarra e tla ba mohlanka e moholo ofising ya letona. Sena se latela polao ya letona la mehlenge la sesole Sadio Kamara nakong eo ditlhaselo tsa marabele. Nakong ya ditlhaselo tsa marabele kgweding e fetileng. Diphetogo tsena di tla ka mora hore sesole se boele se phatlalatse ha se na le bopaki ba hore a mang a masole a kentse letsoho polaong ya Kamara. Ditlaleho tsa bophatlalatsi ba naha yeo di supa ha masole a belaelwang le ditho tsa bohanyetsi ba ntse ba kwetelwa le ho tshwarwa ho tloha ha ditlhaselo tsena tse neng di lebisitswe diahelong tsa sesole di qala. Re phethela ka tsamaemo a lehodimo. Le kwaetse ka o kgetha dibaka maloting a ka leboya botjhabela empa le hlakile ka maru a fokolang a dibakeng tse ding. Le ha o le jwalo, ho a bata ho isa ho bata haholo ho seng hona ka mohodi dibakeng tse ding. Ho ka lebello hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho bate dibakeng tse ka mabalane empa ho bata haholo ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebello ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha leboya bophirima empa o ka foka ka matla dibakeng tse ding. Tse ka maloting. O na le monyetla o fokolang haholo wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mona le mane le o tlase haholo wa ho kgetheha ha lehlwa maloting a ka leboya botjhabela. Ditaba di fela mona, mamela tsa Senyesemane di a latela ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.

0: o ka nna wa fumana mongolo ka dinako tse ding o ngotswe ka tsela e tshesane yeo o kekeng wa utlwisisa ditaba wena o le moji wa ditshebeletso qetellong jwale e be o fumana o tekeneletse kapa o kene dikonterakeng tsa ditaba tseo wena ka bowena o sa di utlwisising ka mohe go leng ka teng ga re ke re utlwe setho sa komiti ena e leng setho sa komiti ena e le mme moshweshwe le ena hemoamedi ge ke re utlwe gona ditaba tsena ga a kena go tsona o kena jwang
1: tlatseletse le go tholetsa morena wa ka madidile ke tholetse tlalo e ne e seng e fane thaselo e bilengileng ka setlhotlholong ke a gola ke yona e na information e patwang e be o shelo e bona nakong eo jalo o seng o wa claima kante re thabetse gagolo practice e neng e sentle gagolo ya di-insurance company e ne e le gona go tlatsa ka mengolo e mesesanyane gore o tloste wa bala ga kalokalo go bone o thofela saena mona and morago tsenana ba go saenela lethephe le le leleng ba bangwe they go to the extent ya go saenela paragraph e nngwe le nngwe fela tle o sa fua le monyetla wa gore nka policy ena o tsamaya o lo e bala o e tlhatlhoba e be jalo o ka gotla ka dipotso empa se ka setlhogo modula setlo se ke bona ka se a shota ke gore bogolo ba di-institution tsena tsa rona di-policy tsena di ngotswe ka segowa ke be ke re nna gepe ke e bonang motlhomphi wa ka ke gore bogolo ba di-policy tse kannete di ngotswe ka segowa se thata se bileng se leng legal and baji ba di-policy tse di-financial services ke batho botlhe including batho ba ne ba tlase-tlase ke ile ka ba le experience e sengentle ka e nngwe ya tsona e neng e re e patile informatione ka di-consultants tsena tsa bona kapa ke batho bana ba tsamayang ba rekisa di-policy ya ba ga ke qeta go reka policy o tlhoya ka morabeke tse pedi policy tlabe le teng o tlabo o entse fela wena saena mo ka saena difomo ga ke qeta go saena difomo two weeks le a feta go lela ba feta kgwedi tse nne ke se fumane contract motlha contract e fitlhang ke fumana gore ae ga se ke ba disisa taba tsena tse ka mona ga se taba tse tsane tse motho a nantse anrekisa policy a di bodileng nnete o ne ntse o na le batho e ke ba e kang bantse ba go sala morago gore na taba tsa go tseya marwantse ke ra ntse ke so e fumane contract empa e fitlha ka e gotlisa kare ee ke kopa tšhelete yaka obane tsena tse ka mona ga e sa le tsona kannete ile ka e shodi mone tla segatho jale ke tsamaye ko tlosa mapoleseng ko botsa sepolesa gore ke tšhutiwe kapo ke ya ntho engwe thweng ke small claims empa small claims eo kare ga nka baka ka kopana le small claims ga ke ka konteraka ga ke etsa dumelano ga ke tlo ya small claims le tla mpha tšhelete yaka kante re isane godimo le tlase jalo ka baka ba bontsha gore ka nnete melao ena e batla go e shebisisa gantle gobane go ne o sena moo consumera protectiweng ka mono ga ke motho a etsa molao fela ke tseba go bala dikontraka protection ena ne o protectiwe company ena gagolo go ne o sena le clause e le nngwe eo e bang moji a ka re nna se ke kgathetse ke policy ena ke tlo tswa ga o tlala gore wa tswa ka ga policy ena melao e o tlama gore o se o latlhetswe ke boleng botlhe ba gago tšhelete tsotlhe tsa go tse o di tshitseng di a o latlhela ebile o na le di-penaltynyana tse o di tšhabang fela bona ba ka tswa nako leo ba bonang e ka o na le mathata ba ka bontsha e leng gore contracta e jalo ga e balanced gogang mme kanete re le ga gaisana godimo le bona tlase go qetelela ke ratlho wa tsela ke tlo le isa ka senateng ke tlo le phatalatsa gore ntse le ja batho bane one ga le yangwala ka sesotho seo motho a ne le mosainisang tlasetasetase a ka utlwisisang empa language di le pedi lesotho mone e leng gore thuto eno ga e fitlhelele mo e lokelang ya bobedi e ka re ga le ya ruta batho ba lona ba tsamaisang ditaba gore na ba reng gobane ba re phetsa

0: jwale ne ke na le ntlhanyana tse ngata tse ne ke di beile monono gore ke lo di tlalosa jale yaba ke gona ke ga ke sa jalo ke fuwang tšhelete ya ka o sothe ka nnete ke fuwa mookamedi mookamedi sa ntshware ka difatuko tse tšhesang tšhelete ya ka qeteletse e tlile mo ke teng ke mona Madam President ke ba bakae basotho ba ntseng ba rua ditšhelete ke di-company tsa di-financial services especially tse tsa di-insurance ba sitwang go bala to the letter le ba ka kgona go bala di-letter di dingwe tse ka bosesanya di-penalty tsena ga o tlo di bona jale ke ne ke re kannete tshwantsho sena se botlhokwa gagolo empa ntse ke utlwa ka ditaba tse tlamang batho lebeleng tse fapaneng e ka go ka thoba re fa dikhopi tse pedi go se ka tho fela o fuwe kopi e nebe o tlo saena kopi e ngwe tse ka segoa fela nke ke fuwe le mofetolelo ka sesothong ke ga ke sa tsebe segoa ko e bala le ka sesotho jale ke saenele ntho e ke e utlwang bogolo ba nako e ntse le yona gore o tlo tsebe go saena fela e le gore company tsebe go etsa tšhelete ka batho ba ka etsang default ba ne ba sa utlwisise le melaone eno gantle e sa tlhaloswa oa fumana contracta tse na e le patanta tse ka se ngotsweng ka molao o technical kore language e technical eo batho ba sa etsang molao e re tshirelang jele ba sa tsebeng segoa e le mathata a fetang ka gona modula setulo ka nete ke utlwa ke tla tsaya taba ena empa ke utlwa ke batla gore e tle re gape di sheba gape re tle re etse molao o reng di fanwe ka both languages gobane go itse di-language gantlentle ebile e se di tlameng ba language tse tharo gobane jale se re na le sign language e e leng gore motho a nang le bokoa ba pono le ena a tsebe go ipalela a tsebe go signela ntho a e utlwang ka ne ke kopa gore ge ke re tiiseng mona re tle re etse taba eo e tlebe molao o tileng ga e le taba yaka e felela mona godima ena ya disclosure of information to protect baji
1: mamedi he ditaba tsena he wa utlwa ka moo dileng ka teng mme le wena di ao ama ke tlatla ke o fa monyetla he mongwamedi ga nako e ka re dumelela go tlo ko tlhaise maikutlo mona go bua ka ditaba tsena tsa bo the letter of the law the spirit of the law ke ka moo he ditaba di leng ka teng gore na morego le sepheo sa melao le melawana ena spirit sa teng ke sefeng gobane bjale ditaba di ngwalwa ka bosesane gore o tlo se ka wa di utlwisisa mme go se di utlwisise gona mongwamedi ka nna a qeteletse o kene contract-eng kapa o itlamme ka ditaba tse boima gagolo e le gore mona ke gona mane mo o buang ka taba tsena tsa consumer protection bile he mongwamedi e re ga o le tsena he mongwamedi ge ke rerekise sense ke na le ditebogotlhakane ka kwano mongwamedi ke mokwena ge ke re utlwa ka mona ka ga boletshego mongwamedi na o re tshwagetse di fe ga nke ke tle le monang.

ba mo mamedi ba mo sepe mo le mo le mo a tsebe gore le yena a bone gona bophelo bona o bo kganna jwang se tsa gona ka temo ke se bona le ba ba di ya tshele ha di bonolo ya le ba tsora tsela tsela

ke gona mona mo tshwenyeng tsena tsa rona tsa batshele re nga mana mo putinga go di empa he melo gona go ya kana ba o hema ka lepelo kana go engwe kana ba kha go tsika hantle go seng go le kelang go e ke bona mo re tsang go le tsena ba le ba tsela di sekolo a tamela hle a tamela mmane di wa gona ya fabane o tle bane go ka me di ba iso ba le ba tshibutse le go tsatela bo go fela.

0: ithoballetse ha monate. O loga o ja bo di seafood, o nwa bo monana mbo na le di label. O botsa swa ke motho a ntse tsitsela ka mona. E ra ha motsitsinya o mmotsa hore na ke a ba o jwetsa go loga ntate wa ha ya ntse go hatsetse. Na hana.
1: Karabelo funeral policy. Tsietsi e ga tla hohle. Empa ha o itsirele di tse ka karabelo funeral cover. O ka ba kena hohle. O potlohile. Lefu le ha le ka hlaya o le hole le hae ba o lata hohle ka haruna tsa sadak.
2: Mamedi se ntse ke na le ntate be reng le ntate mahau ka kwano ka kgasong o se ntse o utlwa gore ditaba ke tsa bohlokwa. Ke a le amogela bontate.
3: Ka leboha ntate. Ke a leboha ntate Mtutsi mme ke dumedise ba mamedi ba hao kaofela ba PCFM. Ha ke tsamaye ke le mo ntsatsing lena ke itsamaela le ntate mahao aka bra q empa le enono ga se ka ra lebitsa gobane hei o tla ntšhapa sa le mogolo ntate mahao
4: ntate ke a leboa ke a lebane te Mtutsi lese le godumetseditse wena mogolo wa ka nna ke ne ke utlwa e ka tsatsing lena mokana selala o qetile pina yane le papa tswa qetang go etsa fela qetile mosebetsi wa ka ya ntate empa he jolo ka ha re se re le teng ka kwano ntate ka morao gore beke tse pedi re tloe mona re qeta go bua ka setlhagiswa sane sa rona se bitswang karabelo re ile ka fumana letoto la batho ba nang le dipotso mafelo a beke mona ne dimotsi ha re ile ka tla mona ga re be le phomolo ga o kopana le motho sa reng gopotse gana o ile a re karabelo go tla etsala jwang ka yone jale mokana selala o ile a kopa gore ge ke ge ba gopotse gape-gape ka karabelo gorena gana re ile ka re karabelo ke setlhagiswa sa mofuta ofeng se reretswe go araba ditlhoko difeng tsa bone tsa seinsurance jale karabelo ntate ke policy ya lepato lelo ka ga ba tlwaetse go di bitsa ke policy eo wena o le setho sa mantlha o reng ke batla go sireletsa lelapa laka ke sireletse ba ntswetseng le ba ntswaletse molekane ke sireletse banka nna bao ke dumelang gore kapa ke tlameyang gore ga lefu le ka latlhaga ke tle ke tlameye go kenya letsogo mme ke bone gore ba bolokwa ke mosebetsi o mogolo wa policy ena rona ya karabelo empa ka godimo tsotlhe jwalo ka ga tlhaloso e tlakile mona adverting ka twang go bapa e ikgetha ka gore e o thuse

bonyane sebaka sa dikilometara tse le kgolo go tloga meding ya Lesotho. Tšheo ke ba o solata ya ka mose mona Lady Brent ore re otlisetse ena gae ena o tsale ka gare o sebaka seo o ka tsebang o itlisetse ena gae o sena bothata ba letho. Policy ena ya rona ya karabelo ntate e ka qala go tshireletsa wena o le setho sa mantlha ka tšhelete e 11,500 go ya go 45,000. Ebile re re ga lefu le ka la bakwa ke kotsi accident ya mofuta ofe kapa ofe, re menaganya matshediso go tloga go 45,000 go ya go 90,000. O ka ba bao ba le ditlatsetso ka godimo tšhelete eno e 45,000 ya matshediso ka gore o reke ye meng ya melemo yo o dumelang gore e tla nyolola tshireletso eno go e tlosa go 45 go ya mo wena o dumelang gore ke ditshenyelo tseo di tla ntekana gore ka nako eno ke tse go phethagatsa ke feletse eno a feletswang ka tlhompho yotlhe e mo lokelang jalo ka ga motho e le motho le sebua sa Modimo. Policy ena ya rona ya karabelo ntate ebile e fa mosotho e mong le e mong monyetla wa gore ga e ba o ne o santse o na le policy le mang kapa mang kae kapa kae o ka ntlafatsa eno o santse o na le yona ka gore o tlatsoe o tle ka gare go karabela. Ga o tlatsiwa ke mane mo o rereng ka ga o ne o santse o na le melemo yo o nang le yona policing ye o santse o na le yona ga o sa tla ba le nako yane e bitswang waiting period go yeno yo o ne o santse o na le yona. Waiting period ga di mputse le bamamedi ke mane moo insurance e reng wena bonyane phela nako e kana pele o ka wa tlhokalwa ke bokudi ke a epheta. Waiting period ke nako yeo e bewang ke inforense gore ga o kene setlhagiswa sena kapa policy ena bonyane o phele nako ya dikgwedi tse tsheletseng lefu le seka ba la bakwa ke bokudi empa kotsi accident ke ntho yeo yona motho a sa e lebelelang mme ka motlhaela neng kapa neng ga fela o lefile seabo sa gago sa pele ga lefu le ka la bakwa ke kotsi re tlo o phalela ka tšhelete yane e re o tshepisitseng yona ebile re a e menaganya ke mane mo re reng ga e ba o ne o sireleditswe ka tšhelete e 45,000 re tla e menaganya e be re lefa 90,000 o e file seabo sa gago sa pele fela. Ga e ba o ne o kenyeleditse le taba yane ya go lata mofu ka ntle o ne ga repatriation ka mokgwa o tshwanang le yona e kela tshebetsong hanghang gobane lefu la motho yono mo o ne mo a tlhokaletseng gona teng le bakuwe ke accident e leng kotsi. Dikotsi ntate di mefuta e mengata fela ke re mphe tsa go di ikgethe ka yona ke gore ke mafu ana a tlalewang sepoliseng mme sepolisa se tla etsa report police report yeo sona se tlhalosang gona sesosa sa lefukeng ga re re na se bakuwe ke mang ke re na sesosa sa lefuke eng mme ga fela re na letlaleo e jalo ka eno e re thusa go jale ga re lefa re menaganya matshedisoane ao re o tshepisitseng ona. Ke rata gore ke tlhalose methati eo mosotho a ka e nkang ga e ba a tloa policing yeo a neng a sentse a na le yona ya company efe kapa efeng jale a qatsiwa le rona a tla ka mona ka o karabela o tshwanela gore a re fe tshobotsi e e phethaetseng ya policy e ne sentse e phelana le yona le gore na e ne mo tshireleditse ka tšhelete e kae le gore na ke bo mang ba tshireleditseng ka mono bana gang ga batla ka kwano ke bona bane ba o jwele ke sa tlotla re ba eme nako itseng ke tlame gore re ba tshireletsa gang ga o qeta go ba lefa seabo sa gago sa pele fela. Ka ntle o moo ke lebeletse gore wena ya tlang ka kwano o tloge fe ditokomane tsa go tsa boitsebiso ge tse o bona gore o fela o ne o le monga policy yane ya kaekae mo o neng o le gona teng ha o entse tseno ke go eno lofatsa kore fela ge fe kontraka o santse o na le yona o bo re bontshe goreng ga o sa tswela pele ka yane ya pele jalo o se o tswela pele le gona ka ena ya karabelo yeo kenang go yona mme dintlafatso jale ge tleretse ba gore o itsetse tsone ke ipatise le seno se o santse o na le sona ga ke tse ba e bona le go setse morena go o kalakatsang gore ko tolo ke go feta mona ka karabelo ke dintlha tseo ke ile ka kopana le dipotso tse ngata beke tsena tse fetileng ga ela ka bua ka karabelo kwano gore motlhomong ge ke re tebe ka tsona gagolo mona mo re ka tswang.

0: Nenene go tlo gaola na ha yena na maoto go tla go ba metsi sa ona mo buso tla tsitsa go ntse bona le bobodi ba batla na bobodi bona na ba re buang ka bona na go haile ka go haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshelete e ngata le ha ya abu ye go bona le ba amanang le bona go bobodi mo boleng teng botswa
1: Mamedi re ha ho le tsena he re tle re tswele pele ge sentse rena le moedi wa rona kwa no mohaleng jwalo ka ha ke hlalositse he Mamedi General Superintendent Thabo Mohai kwa no ke buisana le yena he Mamedi le ga le diphatlalatso wa se polisa sa Lesotho se ke a omela le nane la rona la tha meswa kwa no PCFM ho seng hona a go dumetse mo Mamedi ya ga mametse
2: a PC that wa ga tsho ba tshwarelo ne ke go pa go ke du me ri se ba ma me di ba hao a go lo ba le nana o lena la la thane so ndat wa ga ke se go tsena ndat thabo mohai ke o se di phatala tswa tsholo sa tsala so go ndat ke le bua
1: ke le bua go lo se ire nke ke botse mona fela se hona le ditaba tsena tsentseng di hlahella tse amanang le taba ya lebo ya dithethefatsi ntate yeo re lakatsang gore jale setšhaba se se ka nna sa ipotsa dipotso empa sepolesa setse se itlhakise le gona gore se tle se tlhalose ditaba se ke nnete go le go kae gore sepolesa ka kgwedi ya bobedi se kile tikologong ya gobetswana sebakeng se seng se ile sa fumana moo go nang le mo go etswang dithethefatsi kegore ke nnete ga ole go kae gore sepolesa se kile sa fumana taba e jwang
2: ka nete nate mokitse ke a leboa nate mme re setse re dumetse bamamedi nate mme ke kelewa golo ntate obaneum potso ya gago e tlakile golo ebile e na le nako ntate ya gore na go bua ka ditaba kapo dietsala tsa nako efeng a ntate go bidile taba e jalo ntate makalo a selemo mo o ne a felelela kgweding tsona tsele tsa bobedi ntate gore sepolesa se fumane tiriso kapo sebaka seo selaelo e leng gore e ka nna yaba se tlhaisa ditlhaiswa tse e ka nna yaba di ka theko go molao mme se utlwileng di belaelwang gore e ka nna yaba ke dithethefatsi ntate mme taba ya mofuta ona o e teng ke ntse le tlasa dipatlisiso ntate wa
1: a ko re thuse mona se go rena di-operation tse ka reng tseo ga di le jalo di shebetswa tlasa lefapha le fela se police
2: gore di-operation tsa mofuta o fenatwa
1: gagolo-golo moo e bang go tla etswa dipatlisiso mabapi le dibaka tsena tseo o tlhalosang gore se go nona le sebaka se neng se belaelwa gore jale e satla ke ebe go rekisiwa dithethefatsi le dintho tse dintseo e ka nnang ya ba jale ke tlolo ya molao gore di ka etswa
2: okay nate a nate ke a lewa nate lefapha le sebetsang taba tsa dithethefatsi ke lefapha la sepodisi ka ga sepolesa sa Lesotho empa moo e ka bang jale ga se bona batho ba fumaneng taba ena jalo ka ga o ena go tlhaka gore e ka nna ya bagatlhilase e ne e se mapodisi ne le ba lefapha le leng empa ba o e ntseng e le mapolesa e ka ba motlhatlhelo wa mookamedi wa sepolesa wa tshereketse gore na tšhimi eo ya gae yona e e fumanang taba tsona tsena e ka tswela pele ka dipatliso ga e ba tshepa gore tlase e etse jalo kapo a ka rata go e tlisetse mapodising ka tsona
1: se e leng sa fumaneya ke sefe sebakeng sena se
2: ke kopa onate jalo ka ke beile gore ke mpe ke tlhalose gore ke re go fumanegile go go belaelwang e ka setlhantshwa se tlhaiswang moo ke setlhaiswa se seng molaong se pelaelo e leng gore ke dithethefatsi mme taba yona eo ke sa letlasa dipatliso go netefatsa gore e fela kapo go tlhanofatsa gore ga se sona ke bobone
1: taba ye ga ditaba tsena di ntse di tswela pele se motlhomong go latela taba e teng e melomong ya setšhaba le ditsebeng tsa setšhaba, setšhaba se batla go se utlwisise gobane bele ditaba tsena di se di tlhaeletse gore gobaneng ga koloi ya sepolesa e ne bonagala ka matsatsi otlhe e pakue sebakeng se jalo. Setlhakelwe jalo ka ke tlhalositse gore jale e se le ditaba tse melomong ya setšhaba, setšhaba se batla gore sepolesa seke se itlhalekisa godima ditaba tsena gona gone go etsagala jalo.
2: Mona ka nnete le motho fela ya emametseng ya ikwang orebile matsatsi ka morago go etsale taba tseo tsa go simololo tseo se ileng sa simololwa moo koloi ya sepolesa e ne e bonagala ka mesa le mesa. Ka nnete ke taba e utlwagalang gore ehlile e ne le gona gore tshebetso eo ya sepolesa moo e tlile sekele ya raya ga ba le go ka ga e kena dipakeng ga e setisa gore e tsweleletse kankane. Ke sona ntate sentse se ka gaetsara gona gore go pele ga ba le go ka kena lang feleletse e ka ba jale ba e tsang diso ba ikgotsitsejale mothiretsi wa bona ba o entse o tsweleletse kapa o fitlhile moo ba bonang e ka aa ka nnete ga ona letho le ka la senye yang ga ka ba tloa moo
1: na babelaelwa ba se ba le teng ketsagalong e mme ke ba bakae go etsagetseng ka bo
2: natoaka ka ga jolo ka ketlhalositse ntate ore re sale ka ga leeto la dipatliso tabeng ena basotho ga tla tseba tsotlhe ga taba tsena se fitlheletse qetelong ya dipatlisiso ba tla tseba ntate ba tla bolelelwa tsotlhe tse ke sa go fe tsona gona jale ka nako eno ntate di ka tlhaelela gore le gore na babelaelwa kapo ba koswang ba bakae ke bo mang le ka mabiso ba tla ba tseba ka nako yona
1: le go ja e ba tšhitša se gobane bjale basotho ba ne ba batla go utlwa gore na le ga o sa tlhalose gore na ke ba bakae fela go utlwa gore na case e setlhile e le teng tabeng e ga e be ke taba ya February mme case ya e sobe teng gobaneng e sobe teng.
2: Ke a le wanda to aka ke tlhalositse gore na le case ya mofuta ona one le gore ke basotho ba utlwitse go na le case ya mofuta ona one ena eo kereng e tlatsa dipatlisiso tsena tseo kereng nate dipatlisiso ke leeto ga se nthonyana ya ka nako yona eno mme re tle re utlwise gantle tate mothutse le basotho batle ba utlwise gantle go fetheo ga se go ba patela ditaba tseno tse ntseng di etsagala mono empa fetheo kore re fe sepolesa monyetla wa go etsa dipatlisiso tseno go fitlheleletse se tsweleletse ka nkane. Wa tsebang ntate ga gona bomadimabe ba kapo embarrassment e bakwang ke ga e ka yare sepolesa nyewe e kgalo ka lekgotleng ka lebaka la gobane e sa batswa gantle motlhomong ka lebaka le ka nona lena la goele basotho ba batlao kua kamorago tsa nyewe yona e o fumana ke tenyela tsatsi nyewe jalo yona ilo senyeya ka lekgotleng empa go betere gagolo ga basotho ba ka ba beya pelo sekotlolong ga e le mona se re ba tlhalositse ke nyebe e teng ke ntseng e batlwa go betere ba beya pelo sekotlolong re nke nako go batla nyebe ena e le gore re tletse go e batla gantle kadoa
1: taba ena ya dithethefatshe ke engwe yeo ga o mametse maikutlo a setšhaba e banya go sang gagolo motlhomong ba tlile ba lakatsa gore ba utlwe gore na ga go bao e bang ba belaelwa bao o ka thong sepolesa jale se ba fumane kapa gona go ba tshwara na
2: nate waka go ne go na le batho ba ileng ba fumane ya mono ka nako yona e fela jolo ka keswa nate waka ga gona thuso go tshwara motho o mo beye mapoleseng mo o molao o tla go tlamaago ka moga dihora tse 24 o mo lokolle kapa o mise lokgotleng jwale e le ka nako eno wena ga o se batle mena ga o se iqete jwale taba tsona tseo ntate ke tsena tseo kereng ga abasotho ga ba kgobe matshwafo ga ba lebelele batho ba jalo e ka tsena le botlhe ba tlatlhelela ba neya mo tabeng yona eo bao e ka banga se ba ileng ba fumana moo ka nako eo ba tla tlaa ka lekgotsing mme basotho ba tla tseba ona ke bo mang e ka tsena le ka mabitso ka nako yona eng mme taba ena ya ketefatsekelo ka go se oti ka yona ntate gore e tshwentse basotho ke le lena ba ba ka entseng gore jale dipatiso tsa taba yona ena di tsebe go feta ka moo basotho bona ba ditsebileng ka matlho fela ga ba bona batho ba tshwarwa monono jale ba sa utlwe gotho ba ile lekgotleng
1: motlhomong jwale ka ga jwale setšhaba se se tlhile se na le tlhaselo odima taba e ke ka pelenyana go le go kae e tlatle e sebetswe taba e
2: taba ena go tloa se tlaile go fumana taba tseo tsereleela go sepatsen ga ona motla oileng go a engwa go tswela pele ka dipatiso tsa yone jale ka pele eo yo o buang ka yona ke yona yane kileng ka bua ka yona ka ga gona go marina le ba go potlakela go isa nyebelo go teng motlhomong ka lebaka lona la tlhaselo ya setšhaba kapo la bophatlalasi ebe jale ketelong ya letsatsi nyewe di a kgalwa ka lekgotleng ka lebaka la gore ga ya batseya gantle eyana
1: go na le taba ya gore go na le diofisiri ntate tse tsa boemo bogodimo jwale tse neng di bonagala di gatile case ena gore e se ka ba ya feta o tlosa setšhaba maikutlong a jwalo ngdate ya gore go fela go le jwalo jwang ka taba yona eo
2: jalo ka ke nagsentate wa ka kentse ke feta gape go tloa re ile ra fumana taba tseo ga gona motlha o ileng go a engwa go tswela pele ka
1: dipatlisiso
2: ke le ngwe gorentate ke kgoba setšhaba sa basotho matshwafo ka gore a ntate ga o jalo ga gona kese e gatileng kese eno tse e tswela pele ka dipatlisiso gantle gagolo mme basotho ba tla tseba e seng ka moga nako e telele ka mogao tsa dipatlisiso tsena tsa kese ena ntate wa
1: e re nke ke botse potso ke ena se ya gore na gobane motlhomong go latela ka mogo ditaba di ntseng di buega kapa ke tlheke re na KCA e sebetswa letlasa lefapha la CID kapa e sebetswa tlasa lefapha le lefe
2: andadwaka nyewe ena ka mo di fumaneng ka teng mookamedi wa sepolesa sa masego e tropong o etheetse setlhopha se bopueng ka mafapha a fapaneng go kenyeletsa le bona ba masodiinta
1: motlhomong go baneng e sa fetisetswa gona bofokising ka kotlologo ke botsa potso ena gobane ke rena ke boemong bofeng bo case ka sebetswang e sebetswa ka taelo ya mokamedi go ntse o na le lefapha la CID leo go ka gwa gopolwang gore jale le na le botsebi bo o kgethegileng ditabeng tse kareng tse
2: mo mookamedi wa setereke ka gara setereke sa gae a ka bopang tšhine ya go batla ya go etsa dipatiso tsa nyewe
1: taba ka ke ya gore na kore go na le lefapha la CID leo mogopolo e ka bang gore ke lona le le leng fela le ka sebetsang case ena jale gore na ke gobane le ne le tloleile kapa le sena botsibi kapa go ne o etsagala jwang gore e qetelele e thegelwa setlhopha e sa sebetswe ke CID
2: ntate wa ka ga se taba e ntšha eno ke taba se teng ka nako tsotlhe setereke mookamedi wa setereke a ka bopa setlhopha go tlhaa mafapheng a fapaneng ka batho bao a ba tshepelang gore ba tla etsa mosebetsi ono ba o ntshe matsogo ke mo gona kereng o theile setlhopha seo seo ka gara sona go na le tsona ditho tsa sefokisi gona go thusana ka ditsebo tsa bona mme o kgetsa go e gopole gore itse o tswa satong taba ena ga ya simololwa ke lefapha la sefokisi ebile lefapha le leng mme mookamedi a ka ikiletsa ge gore na go latela sediso kapo gona bana ba e fumaneng taba na ba kene ga kae ka gare go yone a ka ikeletsa gore na go a tlhokala gore ke e tlotse go bona kapo ga botlhokwa ke gore ke ba tlagetse ka le le ba qete case ena na e le gore ntate ga gona phoso ya letlho ntate e file mookamedi wa streke ka ga streke la kutlwa ntse go na lefapha la sepotisi go na lefapha la sepotisi ka ga streke se seng le se seng go na le mafapha a sepotisi mme mafapha a mo ka go fela a ka ga streke ke ya mookamedi wa streke tseno tseo taba di etsalang ka ga streke sa gae e le gore ntate ga gona phoso ya letlho ga e bane mookamedi eno wa setereke o bone go tlhokala gore a thee setlhopha ka batho bona bano bao a ba tshepelang gore ba tla batlanyewe ba e ba o e ntsha ka ntlane ta
1: ke go na le taba yeo ke sa tsebeng le gaebe ke ebile ditsebe mo goreng taba tsena di tlhaeletse di sa tlhage go CID ke batla go nke ke utlwe gantle se tabeng eno go jalo na kapa che e tlile taba tse di kadile go CID
2: batho ba jeng ba fitlha sebakeng seno ba tshwara ga ba fumana le dithipa tseno tsena tse dilaelelwang e ne e se mafodisi empa jo le kare empa ka ga jase ya bo yona e wela lefatsheng le jalo ke mo kgona mookamedi wa sepolesa he a ga ra setlhopha seo se a se theetseng go batla nyewe ena a kenyeleditseng le ona mafodisi motlhomong ka botsikong wa bona ba
1: go batla dinyeng motlhomong ga re ke re tlatabeng ya gore ba belaelelwa se ba lokololotswe tlasa dipegelo dife tabeng ya go lokololwa ga bone
2: ntate modusi molao ore ga o tshwere motho ga a ka digoga tse 40 godimo o mo ise lekgotleng kapa o mo lokolole e yanda
1: fela ha ke ke khutlele morao ha nyenyane se gore jwalo ka ha o supa gore hona le thepa jwale e neng e bela e loge e satla ke yebe ke dithithifatsi na hona le ditlhahlobo tseo e bang di sedientswe kgahlano le ditaba tse kapa ditlhahlobo di ntse di setswe mona ke re bua ka ditaba tsa forensic lab
2: ke buile ka gore seise ya mofuta ya ona o ke tlasa dipatlisiso mme taba eo ya ditlhatlhobo ke o mongwe wa megato ya dipatlisiso natwana e le gore ga gona ka tsela ya mofuta ofe kapa ofe mo case ya mofuta ona ono e kekeng ya ba ya kapo dithepa tsa mofuta ona ono tse e fumaneng mo tse e belaelelwang di kekeng tsa feta tsa ditlhatlhobo natwana
1: hona le di kotso tsa hore e satla ke ebe mapolesa a sireletsa drug cartels bakeng sa melemo ya bona e menye itseng go mosotho ya mametseng ditaba tsena mosotho ya phelang ka ga gona ya lesotho jwale a utlwa ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona jwale o ka motlosa maikutlong awa a jwalo jwang se
2: a nna droga ga gona taba e jalo ntate ga golo specifically ga re bua ka case ena ga gona mang kapa mang e a sireletswang mona mme jalo ka ke tlhalositse ga ena bakgale ga golo le a kekebe ke ka letsatsi le itseng kapo ke ka kgwedi e itseng ga ena bakgale ga golo ba apelaelwang caseng ena ka ga dipatisong tse di tswela pele mme se di atetse pele ga se kgale ga golo ba tlang go tlaa ka pele go lekgota e leng gore basotho motlho mongwe ga e ba ba sa kgolo seo re se buang gona jale ba tla golwa ka nako ena e ne e kereng ga se kgale ga golo
1: o ka reng go batswadi ba tikologo ya gobetswana ba setšhaba sa basotho ba tshabang gore bana ba bona ba ka iphumana ba wele lemeneng kapa lerabeng la dithethefatsi ka mohe go leng ka teng o ka goba batswadi matshwafo jwang
2: ka nnete batswadi bano ba tikolo enono ge ka re go bona ka nnete e ka re kgetlong lena lesedi le tlaile godimodimo yane e neng e emeletse bana ba bona mono e ka re le se di le hlaye re tsa ga tsa ekola ha ile mo na ga tsire ka fumana se ba ka tsena se o rebela ela ngore go hlaiswa di tshetefatseng di tsene di emile tse bana ba bona mo no tikolo ya kuitswana nda
1: jalo ka ha o le sedi le hlaileng ndate mo hlo monke na go e ka e o le ka la geng le le sepolesa le nntse le tsa dipatlisiso ba le taba yena e le mohudi fela e o le sa sebeng ona handle le sedi le ya ona le tla hlahaneng
2: ka se ka buta po tswana tswana
1: taba ya ka ke ya hore jalo ka ha o bontsha hore le sedi ka re ba le le hlaile ke na go e ka e sepolesa le sentse se fuputjana le taba ena hore se ke se fumana hore na mohlodi o ho kae mona mo supang taba ya gore pela ebe le sele teng sebakeng sena seo le se fumaneng
2: lemogo ha ra dutla potso ya gago potso ya gago e rena ke nako e kae ka sala re duba thankga ya go batla gore na e ka ba mohlodi wa dithetefatsi ke o feng ha ra dikwane
1: ho jwalo ntate
2: ara ga nne ke na go e dire nda pele ha di ka re ke go tloa ka selemo se itseng mona mo diteng ha jwa fela ga nne ke ke na go nda di ba bana le taba ya tshipi ba tsi wa ra di nga ka ga hona ha go ho di go yona ile go tsana nda
1: ho latela ditaba tsena tsa organized crime se ke mona ho ye ho etsa ha le ho bona hore ho nkga tšhelete moo batho ba ka nonoswang tšhelete gore ba tle ba setišwe go etsa mosebetsi wa bona o phethagetseng ka tsela e nepagetseng jalo ka setšhaba se sentse se belaela tjena sepolesa se tlo etsa jwang gore go se ka ba ga bonagala ehlile se itsetlwaga kapa se qeteletse se wetse legabeng la gore se rekišwe ka gore se nonoswe tšhelete jale go nkge bobodu gore taba tse di tle dipatele
2: a nda dwa ga ditaba tsena ha di mo thati mo pa tea mo mo bona go di go bona nda o ha ga di bo e mo ba go pa tea go hata se di lo di mo ha bolo ka ga tsama isa sekolo sa nda
1: fela ha ge re o go hlalose se ho rena mo hlomo mbu ima ba thepa ye fumane yeng se ba kense ye yo re e belaelwa e le di thethefatse ke buima ba bo bo kae me na ho so fumane yelo ho na boleng ke bo bokae
2: a nda twa ka ha re so fumane ke nda twa ha re so fumane nda di ya hore mai ga ba ke tipa ya boleng ya boleng ba bokae ke bo bitsi ja le tola bona ke sa le sa le tari nya o ne tsa tsara na ke ke ke e tsara e ne re ibra la na ibra le bona tsara e ka kala na lo ha re mo ba go ja e ga ya re ka so ga ba ba me ke fa tsa ka gore ke tsitsa go bona ke rona ile re tsoga ka ga ba bo mo ba gore ile e ka nna ba ke bokana
1: mhm ke mpa fela ke ntse ke batla gore se re ke re khutlele mane mo uvale o ne mo hlalosa gore mo ka medi wi la laela gore di tabatsena di o kamelwe ke ka pa di sebetswe ke le CID e le mafapha mang a ikemetse jwale ebile di sa fumanwa ke CID hantle taba eo ke lakatsang gore o tšhabise mohodihodimo a yona ke yona eno ya gore o tlhalosetse setšhaba sa basotho seo e bang se kapa le maikutlo a gore e sa tla ke be taba ena e entswe go ipapisitswe le gore go behelwe CID ka thuko kapa e sebetswe boemong ba boikgethelo bo itseng ba mookamedi kogo o kotlose taba ya gore taba e ko gobane mookamedi a ne a tshireletsa taba e nngwe
2: ntate wa baokamedi ba ditereke ga e ba o kwetse batho ba bitswang bo district commissioner chief commissioner ra utlwana ntate wa ke ba emedi ba mookamedi wa sepolesa diterekeng tseno tsa bone mookamedi wa sekolosa sa mafelo ke motho wa renke ya boemo ba senior assistant commissioner bakeng sa ene commissionera ya sekolosa ke renke e le nngwe fela ke batla go bontsha rona ke motho ya mogologolokae mme ke motho eo nkekeng ka dumela gore a ka theya sehlopha seo re retsweng ho senya nyewe sebakeng sa ho batlaneng
1: ke lebula haholo se empa fela ke re ha re phethela ditaba tsa rona fela e be gore na taba ye babelaelwa ba lokollotswe gobane go ntse go etswa dipatlisiso ba lokollotswe ka beile ba lokollotswe tlasa dipegelo dife
2: kadimduse ga e ne e ba batselake ba sa kapealo kgotsa ba lokollwa ka beile le mabitso a bona o ka boso o na le ona basotho ba ka e ba se batse ba rona ke dimang e leng gore lebaka le legolo ke la gore fela gese leeto lena la dipatlisiso monyetla e le gore qetong ya letsatsi ba lokelang gore ke ba tlose ba tle ba tlose na
1: ke baagi ba naga ya lesotho kapa ke ba tlhang ka ntle ona
2: andate ba tswa ka ntle ona
1: ba kene ka molao ka ga go naga kapa ba kene ka
2: ntate ba na le mangwe a o kgwela ka gara naga
1: na boemong bo sepolesa se se kile sa kopana le immigration motlhomong ya naga eo e bang ba tswa go yona le go ko go tlhalosetse gona ke naga efeng
2: ka lere ndate ke engwe ya dipatiso ndate ga ke ka gare go tsona mo ga ke soka ba ke ba boemong bo jalo ndate wa
1: go tlo etsagala jang boemong ba gore ba seke ba qetelela jale ba tswile ka ga gona go sireletsa go ba se ka ba babalea go sireleditswe ka dipegelo dife
2: a ndate wa ka ke kopa gore eo le yona ke kagolo ya ba ntseng ba tlisisa ditaba tsena mme ke matsong a bona ndate wa ka
1: se ke lebule go buisana le wena go seng gona puisano ya rona le wena e bile botlhokwa gagolo go tla ne re latelela ditaba tsena go utlwa gona phelelo ya tsona ke efeng mamedi ke mona mo re neng re buisana belo fela le ga diphatlhalatso wa sepolesa sa Lesotho Superintendent Thabo Mohai godima taba tsena tseo re ntse re bua ka tsona emo mamedi tsa pelaelo ya gore go na le sebaka hemo mamedi tikologong ya gobetswana jale mo sepolesa se ileng sa etsa diphuputso me wa fumaneha gore thepa yeo e ileng ya fumaneha mo pelaelwa ke ya gore ke dithethefatsi jale momamedi ditaba tse ngata tseo re lekang gore re tle ke re fumane tlhakisetso godimo tsona ntate Mohai o ntse ya supa fela taba ya gore di santsane di etswa dipatlisiso momamedi ditaba tsena di tla tjena e le gobane pelaelo e ne e le ya gore jale sa tla ke ebe sepolesa se gata taba ena jale gere sepolesa a ke le tlakiseng taba ena gore na ga le gate taba e kapa le ya e gata na ba itlhakisa godima yona taba ena taba tsa tsona dithethefatsi tse belaelwang kapa se ditlhaiswa tse belaelwang e le dithethefatsi taba tsa teng di ga kae ke gona moo ditaba di neng di le gona teng momamedi re buisane le batswadi ba mmalwa ba tlileng ba tshwenyeileng ba bileng ba tshabang go bona ga bana ba bona ba ka iphumana ba wetse tlokotsing ya dithethefatsi mme momamedi o tla gopola gore ditaba tse di tla tjena e le ga nageng ena ya Aforika Borwa taba e teng ka pele go komiti ya paramente e thegilweng e reretsweng gore e ke etse dipatlisiso tse amanang le botlokotsebe bobodu bo amanang le dithethefatsi le ditlolo tse dintsi tsa molao le dipolao e ntse e tswela pele jale ebile go theowe le khomišene e ka thokoge mowamedi ya ditsebi tsa molao go bona go batlisisa ditlolo tsa molao jale he mowamedi re ne re bua ditaba tsena gobane jale bogolo ba batswadi le bona ba se ba tshwile setšhaba sa basotho se tshwile ke tsona ditaba tsena gore ko gore le se ka ba la tloa la futsa fela jale latlha la otla ka maatla ka go naga ya Lesotho ditabeng tsena gagologolo tsena se amanang le dithethefatsi mo mamedi anke ke rekise mona e tla re ka mora thekiso ke o fe monyetla wa gore o ko tlaise maikutlo a gago ya mo mamedi ditabeng tsena tse o fentseng re bua ka tsona mona e re ke dikelele mona
3: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Rama Original 70% Fat Spread, 500 grams for $27.99. Clover Tropica Flavored Dairy Fruit Mix, 2 litres for $32.99. And Lux Bath Soap, buy any 2 for 26 maluti. Deals valid until 10 May. Get so much more with the ShopRite price.
4: OK Furniture's Big Brand Sale is alete. But like a lalibenke leng, hoboluka ha holo di kleswente ho. Ipumanele television ya Skyworth 85-inch QLED TV. Fela ka 16999. Boluka 1,000. Kapa boluka 2,000. To betia Restonic 152cm Vega Space Set. Hona joale fela ka 5299. Sike wafi itwaki OK Furniture's Big Brand Sale. Hona joale. Ikhlaiso di fumane ya ufitla ka la 10 motsiano 2026. Tasa di pehelo, nditekanyi.
5: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
6: Artificial intelligence.
5: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
7: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
5: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
7: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
5: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
8: Beyond technology.
1: Mamedi ere nke ke o fe monyetla wa hore o hlaise maikutlo a ga o hore malita batsena tse o re o fileng tsona ho seng hona 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona di nomoro tse o ka wa kenang ho tsona he mamedi o hlaise maikutlo a ga o hore malita batsena tse o re qetang ho buisana go lo fela le phala ya sepolesa sa Lesotho ena ke superintendent Thabo Mohai go di madi taba tsona tsena he Mohamedi tse amanang le dithethefatsi ha nke ke utlwe maikutlo a hao Mohamedi 6200-9956 le hore na mona mo di leng hona teng Mohamedi na o ko hlabele sepolesa patsana hore se ke se tsebe hore ho na le sentile kae kapa kae ka gona ka mona e ka ba o mametse o leqatsha mohale sukhu puting maseru bereya botabuthe le ribe mogotlong thabatseka hohle mo e ka bang ke hona teng mafeteng mo jwa le hemo wa medi ho ka ho bona halang hona le di bakatse ka geng sena tsi tsena tsena le dithethefatsi tsena tse senyang bophelo ba setjhaba senyollang ditlolo tsa molao 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ka mona ka WhatsApp Mohamedi o ko sebedise 6200-9956 di fumanwa jwalo dithethefatsi go betswana go felela fela ba bile ba ya tseba di rekisa kae o hlalosa jwalo fela le ha sa ipolela le bitsoge di fumanwa jwalo dithethefatsi go betswana go felela fela ba bile ba ya tseba di rekisa go kae o hlalosa ditaba tseo ke mpa fela jwalo ke neng ka ka botsa fela go e ka ga ka ba re thusa gore na mohlomong ke neneng ka ntho e tshwage gang gore ba ile ba fumana sebakeng se itseng taba eo ya felelela fela ba ile ba fumana sepolesa se ile sa fumana sebakeng se itseng taba eo ile ya felelela fela e le gore re tlegetse ba gore e re ga re botsa ntate Thabo mona a hlakise hantle gona sebakeng se itseng jale le ikile la fumana taba e tsena la e a felelela fela e ga kae ke tsona ditaba tseno ntate Mthusi go latela superintendent Mohai e be pelaelo e supa e le mofuta ofe wa sethethefatsi o e tswang sebakeng seo ke mme Mathebe ke maikutlong a gae re tle bona na se o tla tseba gore a e arabe potso ena mme Mathebe molaitsheo mongwe gore go bietswana ke dilemo go tsebagala gore sentele sa di-drugs empa bose ba sa tsebe jale gore ke ntate Kiba o re go bietswana ke dilemo go tsebagala gore sentele sa di-drugs se gona moo go bietswana ke ka mogo ena a di bonang ka teng e be ntate o re tiisetsa gore ga we ka sentele sa dithethefatsi moo tlasa sekeleng le ga matala pele a sekeleng tseo setšhaba se llileng ka dilemo ka tsona ke mmempho gafoso gore na sepolesa ga se tsebe letho ka dibaka tse ka gentseng na LMPS ba tlile extension go tla go dima tsona ditaba tse ke maikutlo a hai ana 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka gare go tsona ke letshwara ka qwading ke mametse motlhompheisi a bata motsamai ondate letshwaga o kena go tsona tsane tsa goseng re ke mofe monyetla ono o re ruri motho o se thabela maikutlo ga ntlo ya borena ba setlogo bo e le madikhutsana le maqheku le batlhologadi ga boikgelo sa ka go ba le seabo melaong e e tsetswang basotho ntle le bona potso e ba gore na gantle ngwana ke boikarabelelo ba mang ga e ka mae e leng lesotho o mo tlhodisa matlhoodimo tee ka melao e mo tswalang kgodisong ke maikutlo a ntate letshwara ana PC dumela o baleile ka ntlena e re ke retle ka mona le ka ntlena ga moamedi o baleile PC dumela kgotso ntate
9: ke koko malefane ntate
1: e ya ntate
9: a ntate re bakatseno gelana mapolisa a lesotho a lanaya di-drugs dilana ka fumang fela di-drugs a sentho e fumaneyang ga bobele jolo ka o ka gore ko batla koloi gobane ke ntho ke nthonyana a lesekaasasa mono gale ba le bone kgale bane bašhile ke botsamaa ke dipaketenyana tse nyenyana ntse ba tshwarwa bona ntse ba tshwarwa ntse ba magotleng empa eyanrate ntse ba tshwarwa ka bongata gona bakeng tsona tsentsentse le dibolela mapolisa o gona a ntse a tšhakela bakeng tse mono ba ntse ba tshwarwa ba be ba ka pela magotla
1: o e le gore le ntse le di fumana jale a ko re thuse mona se godima taba yona ena ya gore na setšhaba ebe se ka etsa jwang motlhomong gobane ke a utlwa gore taba tsela di lokela gore katamelo ya tsona ebe e botlhale se etse jwang ga se fana ka lesedi ditabeng tse kareng
9: wa tsebang date setšhaba ga se ka fana ka lesedi ntse se tla nne se tlaya dintsheng tsa rona se bolele jalo ka ga ntse batla ntse ba refa empa e kgologolo ke go thusana go fumana di-drugs ga boele ko gore go be le batho ba ikgakanyang ba iyo reka ntla go moo eile ya mapolisa ka laselamane fela gale ba dilatlhile ga o na le mo ba dula go tla mana ka nako ngwe na ditšhelete tsena tsa metsi ba diagala ka mone ba reflashe kapa ba kwetse dikeiti bakeng tse dingwe ke dikeiti tse golo le marako ga ka la lesaga fela ba tlola lerako ka nkang kore ke di a sokodisa gore o dietse intercept ke tlhoka
1: corporation e maatla pakeng tsa setšhaba le sepodisa o ntate ga ke tsebe gona se potso ena e ne e tla e tobile se thabo mona gorena na tse dingwe ka tseba gore o kokene go tsona o di agabe tseo ka kotlolo tleng setšhaba se ne se batla gore a ke a di tlhakisa golo potsong ena ya mmemathebe mmemathebe o ne a botsa fela gore na e be go fumaneile gona sebakeng sona sena sa go betswana gore na mofuta wa sethethefatsi na ke ofeng o teng o na o belaelwang o fumaneke sebakeng seo
9: ntate mohai o e arabile hantle o bontshitse go taba tseo di ntse di le ditekong go ntse go na le diteko tse ntseng di tswela pele go fumana gore na ntlho tse ke di thethefatse ga e ba ke tsone ke tsa mofutofe o ka o tlhokomela ntho e lengwe ntate ditaba tsena re batla re le setšhele ya golo go bua ka tsone lebaka le teng um ga o sheba the magnitude o rebelelang ka one gore mona go na le tlolo ya molao ya boemo bo itseng ga se tlolo ya molao kareng ka ama batho ba ledi kapa ba ba gago ke tlolo ya molao e ka amang batho ba ba ngata gagolo mme re setšhele esile go bua ka tsona ka mokgwa o pharaletseng ga basotho ba ne ka ba tshwara um dipelo tsa bona go a ketelwa mo ntseng o sebetswa e utlwile gore go na le potso a ntseng a e botswa superintendent ya gona dithethefatsing tsena kapa dinthong tsena tse belaelwang le dithethefatsi ke batho ba motlobo ofeng ba neyang moo o tla fumana gore le mosotho o teng moo le mamang o teng moo kore ke ntho e ngata re bua ka ntho e teng ka gonaga eo ga e ba re karare ke dithethefatsing thena then re tla tlameya re tsebe gona mangwe o bapetse ka golo efeng mangwe o bapetse ka golo efeng ga se fela gore re re fela nthena re e bone ke matekwane be se reng ka re isa gotla ga o kala enka o isa gotla o sia gore na tswa kae ga e ba tswa ka nto go na matekwane ano o sia gore na kene le bo mang mme go fumana ditaba tseo ka o fela tsona go tloa kwana mo a tlwang teng go fitlha ga a kena ka bogogong go fitlha ga a fitlha mono mo a fumanang teng e le go kgaola gore taba eno tle nne e tswele pele empa ga o ka fitlha wa nka fela go sego ke fumane matekwane o mathela legote ga o phekole sesosa wa okola e leng tho e sa batle go etsa ma
1: e le gore go na le gore le fumane tse bileng di tswang ka ntle go naga um kapa di etsetswa ka gonaga ka moo kapa di ebe ditlhaga go ka etse o le e
9: lefumanentate re ke tšhabise tabena ga e ba rere ke lo ka pelaelo e le teng mono rere ntho tsena re belaela gore di etswa mona o tla utlwisisa gore metswako yotlhe e teng moo ga se metswako e teng ka ganaga ka moo ke metswako e teng ka ganaga ka mona gobane e tswa kae kae ka ntle ona ke le potso kona ka ntle ga ebe metswako e tswa ka ntle ona e kene jwang bogogo moo kapa e kene jwang difofane moo ga e ba e kene bogogo moo ka malefane ke malefane a ntse a fetisa motswako ga o ntse o tloetse malefane mo no ntse o tla feta
1: a ke kutlwa e kare o di otlolotse se re nke kenke bamamedi ke utlwe mo e bang dipotso di tla ba teng um o tla kena ke utlwa o e ntse taba ya botlhokwa ka go tlhopotlakele go kena ke lebule gagolo he mamedi he mona ke ntate koko malefane he ka mohe go leng ka teng he le ena he momamedi ke bona ba ntse ba sebetsana le tsona ditaba tsena gona ka gaga sepolesa tsa go etsa dipatlisiso tsona tsena tse amanang le dithethefatshe ga ke nke maikutlo a gago he momamedi ke ne ke batla e otlola go otlo se ka wa re ke momamedi ga ke mo file nako e kana jale ebile se ke mo botsa dipotso gore a tlakise 2121 9956 kapa plus 2665995 o kene nomoreng ena ya WhatsApp 6200 9956 mme renke ke tle ka mona ke ntate Thabang Sefubahadi o ka matšhatšhe o re go na le kawashe tseo e leng dintele tsa dithethefatsi ka gara naga tse nkgakang ka lebitso ke di tseba tseo ebileng go nang le mapolesa le masole ao o tla fumana mono bogolo ba nako ba sebetsa mmogo le dimokolaga le go tsamaisa dithethefatsi ka gara naga ka mona di se di tsamaiswa ke mapolesa from point A to B, from B to C. Hele, ke ditaba tsa hae ke ka mogo a di bonang ka teng o re o mpa fela e le ditaba fela jale taba ya ka e ntse le gona mona ntate Thabang na le tlalegela sepolesa mafapha a tshireletso boemong ba bo ditaba di leng ka sona sebopego sona se na le tlalegela sepolesa gore se tsebagale se e se etsebiwang sepolesa ga le se tlalegetse na di a sebetswa kapa ha di sebetswe phe se dumela
10: e da dimpi
1: e yana di
10: o kutsanza mongaka
1: ka mo hang da do wena
10: teng da di mo hapi
1: nda di mo ha
10: e ya ke mamitse taba tsena ano wa tswa ina halo suti u kusa bohloko ntate go ga ke re u kusa bohloko ke pii ntate ona la mapolesa a hleng a ikemiseditseng hore a thibele tsholo ya molao ka gane a le sotho but ona la ba bang botla bona hore mosebetsi wa bona a suye ka jwalo go go ska ba mamedi hantse ba kena mo ba ngongoregile ntate ka hore re bona tse ding tsa ditho tsa sekolo sa dilemo mohlomo le tsa sesole go ke batla go e beya gore dilemo mo bona ala ntlolo ya molao e le sentleng sa yona ke nnete ntate nthena ba sothutlhe ba ngongoregile haholo so jwale ga o ka wa utlwa motho o lebeletseng gore o tla sebeletsa go etsa ntho a ba re thole dipelo tsa gona go ntse etsa dipatliso ka ntho wena ga o e bona o le lemene fela o e bona go ntho e ne ne lokela be enketse gapele ga e sale nthentse e teng ntseng e tsala so e teng e ntse tswela pele go e etsagala go thuge beye dipelo tsa gona sekotlolong ko go ke batla o e utlwisise go thuge be le dipelo re mamelele ai buka ke sa utlwisise gore na ebe go batliwa go thuge go thuge re mamelele tlolo ya molao e ntseng re e bona e etsagala yo re e belaelang and e re sa e beleleng gobaneng re sa nyandate mothuti kapa bua ka en ge bona gore kena ke tlolo ya molao e etsagala ke tena ke tshoke wa tseba gobaneng re se re bona motho pela chemisting e nngwe mona pharmacy e nngwe mona a tshwere sethunya ga se lesola ga se lepolesa ga se molaong geletsetsa mapolesa ka mogana kwana mapolesa a geletsetsa

0: ke la batho ba mo dikgato ga e batla ba ebo leteng ya tshwarela
1: mme
0: ga ngata go feta ga nyanyana basotho ba bo rona ka nnete go tla fumana batho ba tsona tsana tse buang tse dilo mona ga o ka go disala morago ga o di fumane di dijalo ka ga dinn
1: ha tle re qale ka yona ena se re tle ke re utlwe ntate mo ha ntse o mantse o tla tlale
0: ka nnete ke tla gokela wena ha ka re fa fela le gona ke koloi seng ha ebe ke tsona le tsa batho ba tsamayang ka koloi ha ka re fa gore ke batho ba tsamayang ka koloi ya mofuteng
1: e ho rakela ka mokgwa a tlhalosang ka teng o re ga ba ka ba baya o na ntse a le teng sebakeng seno gobane jale ba letile motho
0: ka nnete ha ka re fa bona ntate ke ke re e bona na taba ena shiwa
1: a go lokile ntate ke lebule gagong
0: ee ntate ke lebule
1: mamedi ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena le ga e be o ka utlwa re o gantse re sanka maikutlo a gago e se chaile ge gantle godimo a tlhogora ke ya borobong re ile mokgabodisang tsa le teng lenaneo ke afro sounds ka jeno ke la botlhano mo mamedi ga obile monate o ba le wena go seng go na le bitso la ka ke tla le fomotutse ke mswadi ke mošeng wa shabalala mo mamedi re re fumane ditlhogo tsa ditaba tseo re di balwang ke Thato Mafantiri e tla bage mo mamedi ke se ke tswile ge tla nne re ntshetse ditaba tsena pele go fumana tse dintsa ditaba le go beya setlhotlholong dula ntse o mametse PCFM ya Pulse our beat e re ke re fetele mona fela mongwamedi re fumane ditlhogo tsa ditaba.

Mamadi ha ke urumedi se ke motsotsolo mong fela re furaletse hora ena ya le shemene metswe medi o di mediswa ke tla di makutle ka jeno ke la robedi kgwedi ke yona ya motsianong selmo ke sona sa ke tetsepedi mashema mabedi a metso e tseletseng ke le bojelo gaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bilondo yena o tla horenya borobong o tlela horeng ena ya le sheme le metso medi ya ka ditapo tsena go tlala from tutsi ka lena no la thahame so mo mamedi tse hlahelang ho tsa machaba o tla hlokomela he hore mo presidente wa mehleng wa naha ya Botswana Festus Mokae o hlokala jwalo a le dilemo tse 80 a metso e tsheletseng o tla hopola mamedi wa PCFM hore mo presidente Mokae o ile a kena sepetlele mane a Gaborone ka kgwediane ya April me o ile a ba le bokudi bo ileng ba tla ba mokenya hona mono ka kotlologo mamedi wa PCFM ke tsona ditaba tsona tseno tsa matšhaba tseneng ke re ke tle ko fetsona futa bona go tsena tsa matšhaba o tla hlokomela gore boemo bo ntse bo mpefetse mane Middle East o tla hlokomela he gore ditaba di bonagala di ntse di mpefetse haholo fela mamedi wa PCFM mme ditaba tsena di bonagala di ama jwalo kapa di ntse di tswela pele go ama jwalo theko ya mafura lefatsheng ka bophara ke tsona ditaba tsona tseno tse ntseng di tlhaela mamedi wa PCFM o tla tlhokomela gore Iran e hlile e ntse e le ntweng ka tsela e tshwanang le America e ntweng bobedi bona ba dinaga tsena bo bonagala jwale e hlile bo ama jwalo botsitso ba lefatshe ga golo ge shebile jwalo ditheko tsa mafura ga o so ka o fitlhelwa tharollo ya moshelelela ya kgotso dinageng tsena tse bonagalang di tšamelane di bopelane ke tsona ditaba tseno mamedi wa PCFM ke metsotso e mene re furaletse hora ena ya leshome le metsomedi e re a o le tsena he ke tle ke lokisetsa gore fela re tle re mathele ka mona ka ditlanong tsa magotla re ke re utlwe gona ka mona ka magotleng tsentseng di etsagala ke difeng

0: Metsotso e mehlano mmamedi wa PCFM re furaletse hora ena ya leshemele metsumedi. E ra o le tjena he, ke tle ke potele ka mona fela ka go bona mathola re tle go tlo gona ebe ba re tshwaretse difeng pele re fetela ka mane ka go tsa magotla mmamedi wa PCFM re tle re bone empa he pele go mono re tle ke tse tjena fela e hlile ke batla gore re tle re mathele ka mono ka go bora mathola ha re tukisetsa utlo gona ka mane ka magotleng ba re tshwaretse difeng mmamedi re tletletse ba lo re a gotla
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho agolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Mamiri wa PCF FM mitsitso le shemene mitsimi raro ri fara ritso rana ya le shemene mitsimi di kwa re mohaleng sentse ke na le mfumari mampo Jabane. Me Jabane wa motsikwano PCF FM. Ke le buile haholo me Jabane. Go utlwile gore ka nnete le wena dipula tsena tse bonaetseng di ba teng ka nnete he di hiletsa ama lebatowa la gago la stadium area. A kore fe mme gore na ga o ntse o potologa mono o fumane eng ka gare go lebatowa.
1: Ke kene metsena ke sa tsena go yona ka ofela. Mme se ke se tlhokometseng ko ga ke re na le makati ka moo re na le letamolela la robete re na le lela la matrix jale gape apere dilo ka ga toropo ka gona go na le metlhokoro e ntseng e tsamaisa metsi. Mme tlhokomelong yaka ke e fumaneng ke gore taolo ya metsi ke yona e sa nepagalang le mo e ne e nepagetse teng go entse diforo. Go ha ke bua ka loatamae ka mane ga o ne o etsa sekontiri seno se ka godimo ka mono tsela yeo go tsamaise metsi ka teng ka nnete town clerk le engineere ba tsame go fitlhela mono ba ka lo sheba gona ba re ba fana ka solution efe metsi ano a felela gomatso ano a ka tsase ka mono ka kotisekgola ka mono pela mabitleng ka mono e le gore metsi o tlo bona o se bile o na le difate tse tsile mo ne di dimotimo se di tsile tsase mona matlong. Mafika a sa theoile a tlile matlong gona matlo a maitlhe ona a sa ana apagoletsa le ka ga matlo ka gone ga ba sa le ko ba lema merogo teng e le go tsamaiso ya metsi bona ga etseng e sa ka ya shebisiswa gona jale ebe metsi ona ka tlase metsi ana a laolwa jwa go ka a tlaseka a amega. Eo ke e tlhokometseng ke ya gore gana diforo tse sentse di le teng tse ngata tse tsamaisang metsi empa jale ka tlhokalo ya difatofato ba difatofato tsena ne ke bone di thusa gagolo di thusa ntlheng yane re reng batho ba kgona go fumana leto le ba le jang jale gape-gape e thusa go jale ba tlanne ba tlose jwang bone bo tsa bone go sometse jwang bo bongata e se kateile dikotopo tseno mme dikotopo ga di tsaya di kateile metsi ana a ya matlhong ke se sentse ke se tlhokometseng se segolo gore e tlile taba ya tlhokagalo ya difatofato gobane masepala ga ke gole a na le bogodi bo lekaneng gore a ka katolola ko ka nako tse latelanang go se ka ba le nako e dikibaneng ga nete dikotopo di kateile go bile o sotile o metse meswa e kwetse le o feta jale motegore go e tsena ga tse di fitlha mo di fitlha mono di kena motlokolo ise phalo ya metsi ga eyo go gang mme metsi ana ke ana a tla gotlela a tsaya tla ka matlong go feta mono a manga a tsaya a ga e le mogao a ye le matlhomo a mangwe a tlale ka ga sekontiri ge re a bona le tshenyo e bang teng ka ga dikontiri tsene sentse di kisitse gore ke taba ya nataolo ya metsi go metsi ga sa tsamaya ma tshwanetseng go tsamaya teng a tla ikunyetsa tsela mme re bona ntse a pula tate
0: a go tshwaraganyane jalo mme Jabane re tle re rekisentse re le mmao.
2: Hey boss, check my Lift Pro 3000. Rechargeable. Wi-Fi. Only 5 grand. What you got there, winner?
3: This is my 10 bucks build it rate.
2: 10 bucks? Does it even work?
3: Yeah, boy. No charging, no app, and no noise. Plus, Malone looks boss.
4: Get the builded plastic leaf rake for just $9.99 and save like a boss. Promo ends 9 May. Boss deals now on only at Build It.
0: Mamiri re ntse re buisana jalo le mokgetho wa stadium area mme o ntse a tlhalosa gore na e be ka gare go lebatowa la gae ke difeng dikgolotso tse o a kopaneng le tsona nakong ena ya dipula tse maatla. Mme Jabane?
1: Ke a leboa tate Makutle. Ke ile le moshoshothu mane. Moshoshothu o na le ka ga lebatowa ka bona o tsa bona re na le dikontiri tsela tsa dikontiri. Bogolo ba tsona di etseditswe gore batho ba fetang go fokotsa phalo ya sephetephete mme o tla bona moshoshothu mono go na le tsela e ne e nyolwang ka mabitleng ka monamo ya moshoshothu e lo tlhaga mane masoleng empa jwale ha o so shebile ditsela tse kenang ka hara motse ka moo kannete ha dio ho hanhanhanhan ke fumane matlo a kene ka hara metsi ka mono jwale ho na le tsela le ena e kgolo ena ene ya ka mona ka motse mona opela mokukare jwale wa bona ka mo tswelekileng teng mo a theosetsa kore e le gore le ga o lokisitswe tsela mono e ba go tsetswe kwae re ka tshela kwae ga ena thuso gobane jwale metsi ana a fitlha a ntse a tsamaya ka ga tsela ka mono a etsa gore gape a bekane ka legabe kore ga gona mokgwa wa go lokisa ntle le gore go tlwaetse mogale o phethaetseng wa go lwaetswa diforo jwale go tsebe go etswa paving mono e le gore tsela e no tse tsebe go loka ke tle se kana ya go bolwa ke ditse ke metsi gonne ke sa ke shebile ga o tshela kwae empa ga o shebile dibakeng tse kang tseno le go tshela kwae mono ga gona thuso because jwale metsi ana ga a fitlha a ba gona tsela mono a sena dikotoko a tlotla a tsamaya le mogolo kao fela e le gore kgolotso e golo kanete ka ga le batho wa tate ke taba ya tsamaiso e sana ka gadang ya metsi bona ba boshoshoto ke di nake ke metsi ane ya gale bate e lang ya galwa gantle ya badi ditsela tse ntle ya baneneng e na le meralo e tlakileng kannete tlhokalo ya ditsela ke ngwe le e theolang boleng ba matlwano a mono ke bophelo ba mono bo boshoshoto ke tsena tse dingwe le ona mothikoso mono go na le tsela ke ena e nyolowang mona lelwaleng ga o samaya o sa tsamaya go ne o tsamaya ka thata mme le yone ne tse thusa sepidi sa maoto ga golo se tsamayang se yang go kwala bata le dibakeng tse dingwe ka nnete se ke buile le letona la gona le letšha gore ka didampa a re shebe ka lefo la mogau ke le batwa le ka ratoroko le re tsebang le batho ba bangata ba dulang le ka ga le batola la gona ke batho ba ile dikolong tsa bona ba baka ba go ba gaufinyane le toropo ya ba batlotla ba fumana taba ya go dira matlo gona teng ga na le bana ba dikolo ba bangata ba dulang ka mono tlelo se o ka naganana bana ba dikolo ga ba ya sekolong seng ba tsamaya ka gara metsi ano a mangata ba lo fitlha sekolong ba le jwang ga na le bana ba dulang ba kenang dikolo tse ngata ka ga e batowa ga na le bana bake ba dulang bathong a gona mona ba kenang bo lenkoki le bo kokoti mono e ba mathata fela gona bana ba fitlha sekolong ka tsela efeng
0: amme ditaba tsena ke bona ka mohlomong di tlhoka nako re ntse re tla diqoqa ke lebohile haholo ka tlalo eno eo faneng ka yona e re re tlotla re buisana le bana ba DMA re ke rutlwe gona bona ba fumane eng ga ba ntse ba potologa jwalo jwale ka o fane ka tlaleho ena mme ke lebohile haholo mme Jabane mamedi ke mokgethwa wa stadium area Mofumahadi Mampho Jabane e re ya o di tsena hemet swingene mashuma a bedi a motse o le mong re ke re tlotla re buisana le bane ba DMA re ke rutlo rona bona ha ba ntse ba tsamaya ka hare ho ba ntse ba tsamaya ka hare ho dibaka tsena tsa rona boithuto ba bona ba fumane eng le hore na mohlomong ba bona e ka so ba tlatla ba se etsa ho thusa jwalo setšhaba se tlokotsing kapa se kopaneng le mathata ke sefe mmamedi wa PCFM re ao le jena ke tlotla ke buisana le bona kwano ke tlotla ke hokana le bona re ke re utlwe rena bona ba reng he mmamedi wa PCFM ke tlotla ke buisana jalo le Mofumahadi Mahlapi Kwadi ena o hlakamane ka DMA re ke re tlo utlwa rena ebe he bona ba reng ka ditaba tsena re metsotso mashoma bedi ya metsomedi re furaletse ho raina ya leshome le metsomedi mmamedi wa PCFM ke tlotla ke hokana jwalo le DMA jwale ka ha ke bontshitse mmamedi re ke tle ke bona hore na ha ke etsa tjena nke se fumane jwalo Mofumahadi Mahlapi Kwadi kwano re tlotla re utlwa hore na e be bona he ha ba ntse ba potoloha hobane ka nnete ba ile ba re hlokomedisa gore ba ntse ba potoloha ba ithuta maemo a bileng teng ka hare ho metse le metsana ya rona ba ile ba bontsha gore ka nnete ba ntse ba ithuta maemo ana mme re tlo utlwa gona ebe ba ithutile eng e sale maemo ana a dipula a kadile mmamedi wa PCFM mahala ona o la fela ke tsebe na ebe he me kwadi ebe ho etsa la bang kwano re tle ke bone na ebe botata bo kae kwano ke tlotla ke ho kana le yana kwano mfumari mahlape kwadi ya ke tsebe na ebe botata bo kae e la fela jwale e gabola fela re ke tle ke bone ai ke bona ka ke mfumane ke enwa mfumari kwadi re ke tle ke etse jwalo mmamedi wa PCFM ke bona gona re ho kana jwang le yena kwano mme kwadi a ko dumedise mmamedi wa PCFM
5: ke a le dumedisa bamamedi bohle hohle mo lenametseng le le thona teng ke a tshepa gore maemong a ne a segane sena se matla re ntse re ikolokile re ntse re le hantsi
0: re ile ra tlhokomela mme gore le ntse le potologa le le ba DMA go ithuta boemo ba dikoduwa tse ba mohlomong di bakiwe ke dipula tsena tse maatla e be le fumane eng go fitlhela ga jwale
5: ntate gala ra tswa letsholo re le lefapha la tshireletso la dikoduwa ka mora dipula tse maatla tsena tse eleng lestrikeng sena sa maseo mo teng itseng ha re ntse re tswa ra fumana ka nnete ba bang e hle matlo a sa sie a senyeile a wele ba bang dithepa tsa bona boholo di senyeile ka matlong ka nnete ba bang ebile le dikoloi di la tshatsha tsa kenela metsi kore ehle re thotse maemo a seng matle ho hang eya ntate
0: mohlomong jwale ka ha mosotho a tseba a ka lebella hore mohlomong le fapala thibelo le taolo ya dikoduwa DMA le tla kenya letso na bo itlhopho bo teng bo jwalo
5: ntate hona bele tsena ke a kgolwa ka metsotswanyana ka paka mora diporanyana re tlo tla re tswa mona mo re feta re qala tshebetso e nyane ya go bona hore batho ba tswile dibakentse batho ba dibakentsena tse hlaetsweng ke mathata re bona hore ba ntse ba ba le mokgwa wa go bala re kopana le bane ba World Vision Lesotho re bona gore ba na le matrase bane ka ba matrase le dijo mohlomong tsa gore re bone gore ba ba le dintho tse ba di jang ntate
0: oho e le gore le etse tlhoko gore bothata bo teng mme le tshwanelang gore le tle le gatlhametse setšhaba seno
5: go jalo ntate
0: mohlomong bogolo ba bankarolo e nngwe tšhe ya basotho e bona etseng e hlile e angwe ke koduwa ena ke e bona etseng jwale e ka e hlile e ahile dibakeng tse batlang di le kotsi mohlomong ka nako nngwe ke taba o tlhoka tsebo le lesedi le phethaetseng la maemo a dibaka tseo motho a ka ahang ho tsona na mo moletsamaileng teng le hlokometse boemo bo kapa tšhe ha ho jwalo
5: ntate e hlile go jwalo ke ditaba tse ntseng re di bua tsa kgolwa le marena le makanselara gore ka nnete ke le kgetheng dibaka tse le fang batho sebaka sa o haha o sona go latela gore maemo re a fumaneng re fumane dibaka tse ding ka nnete e hlile e se dibaka tse bolokeileng ho hang tse ding tlile ke dibaka tse seng tse di le sebakeng seo e leng retlagatlaga se ka ga metsi jwale ke a kgolwa ehlile basotho ya bohlokwa ke gore ka nnete a re itlhokomeleng re tlwaele go ha dibakeng tse seng tse sa sireletsehang re ntse re hopola gore thibelotaolo ya dikoduwa ga se boikarabelelo ba thibelotaolo ya dikoduwa e leng lefapha fela ke boikarabelelo wa mosotho e mo lemong e leng gore ga o bona gore a e ka nnete motho eno mona mahanga a se sebaka se e nepagetseng o konke kgato o bue le ba na le ba jang ba tshola tabeng eno e le gore motho eno a seke aga sebakeng se e sa lokang e nngwe gape re fumana ba bang motho o aga sebakeng gobaneng re na le nako dipula di sane ke a kgola o sa nka qeto ya gore sebaka sena se omme ga o na letho empa e ntse e le botlhokwa go fumana histori ya sebaka se o tlatla o gaga o sone jale e leng gore o tla qetelela ga o batlile ditaba tsa teng o tla qetelela o tseba gore a shimona ehlile metsi a ema e le ntho e ka pholosang gobaneng ga re etsadi gore tabe re pholosa matshelo a rona le basotho ntate
0: kana ko ngwe
5: e ya tshokomele ka nnete gore le fapalena la bolipili bo ntshitse re lebelletse dipula jale ke ka nnete ka bakala bo emo bo ke hile re sentse go thaletsa sotho gore o go hlahlobe ona o sebakeng sene paitseng o go etse mekgwa ya go ipoloka ha ba mohlomo o tlhoka go bula diforo go bula diforo e and that
0: Amerika mofumadi mahlape kwadi me o hla le fapheng lena la thibelo le taolo ya dikoduwa mo e ba mohlomo ka la ka tsa gore motse potso ka ba o tlatsetsa ditabentsena o fuye monyetla wa gore o ke o motse nomoro ke 2121 9956 ka pa 5 9956 mo o ka kera nteng he o ke o motse potso pele re molokolla ka kwano ka diphaposeng tsa gaso 2121 9956 ka pa 5 9956 ke nomoro ya mohala mo o ka kenang ngwana teng mosotho e motle o botse phala ya lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa mme o bontshitse ka nnete o tiisitse gore mo e bang hlile bothata o teng e hlile ke mo batho ba ahileng ka gare go mangope ba bang ba ahile ka gare go megwabo ka nako nngwe ba sa tsebo gore go fela go le jalo PCFM dume ge tswile o tswile gantle tinto
6: ha bontsi ke mathata ena e ke pheteng gana nako e tlilele ne re ipota gona ka ketelela saelehle batho ba mathateng date makuteng ba tlhoka thuso e potlakeding jale ke a utlwa le mme mono wa disaster ha bontsha gore ba bangwe ba gaile ka ga mangope ke se re ipotse ha batho bana ba kena ka ga mangope date makute one wa bona le wa alosi ba sebaka seino ga sei ba le ka botsa mona go theowa ka mona ka lebeleng batho ba tletse ka lengope ka mono le letamong la lakgalebaledemotekidakele foma gago ya apatana tlhoa ka mone ka mabitleng batho ba tletse ka mono ka gaka foo eno e tlhang bo makwanyane kwana e le ka mona tlasa sekolo sa madikega o theo sa o le ba gona kwana gobele jale ge re ipotse gona batho ba tlameyang go fana ka ntho o theng dilo dimphemiti ke ba ikarabeletse tabeng eo gobane batho ba tlhoka bodulo jale ba kena gotlhe mangope mona gotlhe mona jale gona ntate bantate makute batho ba gaileng matswapong a ke wa tsaba pele go ne go gauwa godimo magaleleng go kobana le ntho ke tshaba le mafika empaneng mona mo ke gaileng teng ke a kgola ke mogaisana wa ka ntlo ile a otlwa ke lefika le nna le monsefikileng ile a ngotla ke a re tsebe na o tla e tsalang ka mogao mone empa a ne a mang kanete a gonya metsi ka gage kanete ke thabetse thuso e ne e tla etsetswang tšhaba sena sa gae sengwena gore ba tle ba fumane thuso ngdate ka nnete ke thabile agolo ka taba eno re a kgothala ke a lebona di mabutsi
0: ke e lebolile agolo tinto ke a leboa tlhentate 2121 9956 kapa 5 9956 wa utlwa gore lefapha le tla thusetsa he ka kopanelo le di-stakeholders kapa ba lakatsang gore ba thusetse ditabeng tsena mme ya hora mekwadi ke hore na ebe jwale pele batho ba aha gobane bona ba ntse ba tswela pele go aga mme lona gana mosetsi wa lona lefelela mono mo lefanang ka tlhokomediso fela
5: ntate ebile re ntse re sebetsa le mafapha a ikarabelela jalo ka lefapha la local government bana ba fanang ka ditha ga tlabe re ile ra ba fa ditokomane ge ba bontsha gore re kopa ga le fa batho dibaka le ba fe dibakeng tse nepagetseng tse bolokegile go koba koduya e ka e tlhagang kapa e ka bang teng andat jalo ka ga ke tshwaetlhile gantle thibela o tsona dikoduwa ke boikarabelelo ba motho e mong le mong kapa lefapha le leng le teng ga se boikarabelelo ba DNA fela lemo le wena ngwana bele ke naga ntse re bua sea le moemo o tsweetsa karolo ya gago ka gore ebe setšhaba se tseba ditaba tsena e le gore ka mosoe ra bagaga bagae dibakeng tse
0: lokileng
5: ka gonnere tena lefake lena le ntse le kgetheng re tlabe go phatlaladitse re le lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa ebe le lona ka nnete le ya phatlalatsa ditaba tseno tse re le fileng tsona gore batho ba kgobe go nka maeto empa re fumana basotho ba ntse ba tswela pele go nka maeto ka nako eno e le sa le kgethileng jale ebe ke mona mo e leng gore ba fumana bothata bona kana go eno ke etsa mohlala ba bang ba itse ba u khisisa hore se fane sa mo sala se ka balata ka tsa ba ntsha mono ke tle ke bontsha hore se fane le tsone se ba le go thata le fa ntle le gethe o mo hudi ha se bone ke le se tsa tsho fihla mono ka nako ke ka hona ka nehlale mehla re dilantse re go batho a ka ne e ke le le keng hore pele leng ka maeto le batla hore na maemo a jwang a tsene kapa maemo a le godimo a jwang ka mogotshwanang pele o haha o ko batle ditaba tsa sebake seo o batlang wa haha o tsona o utlwa hore na etlhile se bolokeng andate
0: ha re kena go yona eno fela ebile re phethela mme na ditabeng tsona tsena tse amang go kgethe ha wa lehlwa ebe teng se le itlhophile kapa le dula sentse le malala o tswe bakeng sa dikoduwa tse ka tlang
5: wa tseba ntate koduwa e tlile motho o dula a le malala o tswe o dula o le malala o tswe oba o tlameya ke tokelo ya gago oa ke tokelo ya motho eno a tlhaetseng ke koduwa le ena gore o mo thuse ka moarabela empa ka metlha le matsatsi re dula re kgothaletsago ga re ke re kobeng tse ka etsang re iphumane re le ka gara bothata bono ba koduwa goba di ama maphelo a rona di ama diphoofolo tsa rona di ama ditaba tse ngata gagolo ga ke re lekeng gore basotho gona le tsena etlile re a utlwa gore ke nako ya marie mme re a tseba gore ga re tsamaya re ya ka dithabeng o ko botse pele bobaneng ga se batho botlhe ba bangwe ba tsee ba oletsa gore o ka tshelwa letswai letsai le ntse le tshela dibakeng fela se o bolela gore ga le tsweta o tshela o sele o se o le seitse o ka tsamaya ke o tla fumana gore tsela di agelela ga tsela e gelela ko bolela gore etlile kolo ya gago e ntse sa bolokeya ya go tsamaya mono ke ka gona ka mesa o tla utlwa gege e ke re koleng go nka maeto ntate
0: go na le mme e a bona etseng kapa ntate a bona etseng ka nnete a senyetswe gagolo mo a latlhetsweng jwale ke digogo tse ngata tse ileng tsa šwa boemong boo motho a latlhetsweng ka tsela eo e le kgwebo na le kenya letso
5: ntate ke tle ke bontshe gore lefapha la thibela botaolo ya dikoduwa le koduwa ke boemo bo hlahetseng setšhaba se se ngata gape e seng motho a le mong empa ke ka gona e re ke etse mohlala re ntse a eba wa tseba otle o tlhokometse lefapha le ntse le haha matlo e leng gore matlo ana re ntse re thusa ba re bonang gore ba tlokotsing e golo ga ba na le monyetsa wa iphedisa bana monyetsa wa go khutlela ka gara matlo ehlile matlo a bona a le a senyeya motho eno ga a sana tsela ya gore na a ka phela kae jale re le lefapha re tlhatlhoba maemo pele mme e tla re ga ntho e phatlhaladitse e le koduwa ke gona mo o kampotsang tato wa ka gore na motho yo re tlo mo thusa empa ga jaletse ka ga taba tsena ga di so qetele ko ona ntso setswa ditlhatlhobo go qetelwa e tla ga ntho gore se qetile e tla tla ka gore na re nka ditaba tsena ebile koduwa kapa jang ntate
0: mofumadikwadi ka nnete re lebuile gagolo ntate mme go buisana le wena le ka moso
5: ke a leboa ntate basotlhwane ba gopola gore thibela go taolo ya dikoduwa ke boikarabelelo ba bona ke boikarabelelo ba mosotho e mongwe le e mongwe jale ga re lekeng go bona gore re beya maphelo a rona re ya tlose gore ebe ra leile tlokotsing nako ena kao fela ke a leboa
0: re lebuile gagolo mme
5: thanki ntate
0: mafelo a beke ya monate mmamedi wa PCFM e re ga o le tsena re tle re potele ka nqena ke tle ke thoele ka mona ka bora matheola ge tle go tle gona ka mona ka bora matheola ba re tshwaretse difeng le wena go na le monyetla wa gore o ka tlaisa maikutlo ditabeng tsena nomorong yane ya 6200 9956 motlhomong e le ditlatsetso 6200 9956 kapa 59956 kapa 2121 9956 ke a gotla
7: Na moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. o ka tla bapatsa le rona o nete patsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: teng hore ho qetellwe mohlomong lesotho le itlhaisetsa e le hore tlhaiso ya mesebetsi tletse bo ba teng jwale ka o bontshitse hore mafteng mane ho na le feme ho ne ho thoo tlotla ho etswa diterei tsa mahe tse dingwe le atho ho tla etswa dikobo ho ne ho thoo tlotla etswa dikobo ha re di bone ntho tsena kaofela e ne ntse e seng dintho tse ne e se ntse di le teng ka gare ho mmuso gobaneng di sa tswele pele
1: ga di tswele pele gobane ba busang kapa ba tsamaisang puso ba sena thahasello ho tsone se gona jele ko gore re be le thahasello dinthong tsena tse ntlafatsang setšhaba so ga re sena ba nang le thahasello go tsona ntatoka ke tse ka bona di tšhabelwa ke letsatsi nta di tla tšhabelwa ke letsatsi mohlang ba tsamaisang naga ba nang le thahasello ho
0: tsone motlhomo motho yo mo a ka re na basotho bona ha ba ikopanye ke eng go bona gore mohlomong he ba itlhaisetsa ka ntle go mmuso mmuso o tlo fumane basotho ba sentse ba tswela pele
1: basotho ke batho ba ikopanyang gago fela boikopanyong ba bone ke gore go na le gepe ya go nagana ba ikopanya gore ba tseba go le go reka phofo ya selemo se fela ba e je e be ka janware di fedile dino tsenong ga ba tsebo go ikopanya gore ba etse dintho tse tsa ba sa sainang dato wa basotho ba ikopantse ntate ke a go bolelela ya gore basotho ba ikopanya a se nnene ke megatlho e mengatampe ya dikrosa re e teng lesotho mo ga o e tsebe ntate me gore megatlho ya dikrosa oo e le go basotho ke batho ba etsang jwang ba ikopanyang dato wa ntate eelo taba eno e thusa ke go nagana e le go ba tlameya go fetola tsela yeo ba naganang ka teng e le setšhaba
0: e le gore motlhomong tharololo e ne kana ya qetelela e ba teng ga e ba boikopanyo ba basotho ditabeng tswana tsena tsa mathata a bona nang a le teng e ba motlhomong go ikopanywa ka kgwebo ntshetsopele ya bona jwalo-jwalo le bokamoso ba naga ya lesotho le bana ba bone
1: go ka re kuka dilemo tse sano bonyane gore e be re le basotho re fetise kapa ra tlotse mathata a naga e nana le mai o na le calculator ka pela gao bon oho nta ne ke batlaga ke re go wena tasinle basotho ba ba ikopantse ka megato ya dikgotsa ge kao fela ke a belaela ba feta 200,000 aona ke a belaela ba feta 200,000 multiply 200,000 ka 100 rand o le boemong bo o kereng o multiply o multiply ntate makutle 200 batho basotho ba 200,000 o ba multiply ka 100 ranta ba etsa 20 million a jeka ntate ga dumelelana gore ba etsa 20 million a jeka ga selemo se fela ba entse 240 million wa tseba ntate 240 million e na gore lesotho le ke ke la sola le importa naga ya go
0: e tshwarebjale ntate makgetha ge tla tswela pele ka ditaba tsena ga ntle o dimatlho gore a ke a pele ntate ke sentse ke o lakaletsa mafelo a beke a monate
1: re
0: qetile
1: le wena le basotho le le mafelo a beke a monate ere tlotla re ntsa pele 240 million enana ga ka e sebedisa jang go tswela beng ba yona molemo ba tle ba tsewa go bona le diprofete tsa yone
0: ke a leboa ntate
1: ke lebile ntate
0: mamadi wa PC FM ga re kopane ka mantaga beking e tlang lebitso la ka ke tladimakutle ga e be kgotso
2: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PC FM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka o fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa go tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitleleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso o le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution.

Metsotso ke le shome le metso e mehlano ka morao hora ya pele o PCFM ditaba o dipallwa ke Thato Mafantiri mo mamedi kgotso. Baqhubi le bapalami ba bontsha maikutlo a fapaneng ka ditifiso tse ntšha tse tla kena tshebetsong go tloga ka Mantaha wa beke e tlang. Ha bua le PCFM, moqhubi wa 4+1 Buang Hatahata o re o thabetse nyollo ena ka e le gale go sa nyollwe ditifiso le ha o le jalo o bontsha ngongorego ka bapalami ba seng ba ntse ba tlholega go lefa maluti a 13 ya ha jwale ka lebaka la meputso e tlase. O re sena se ka senya dikamano tsa baeti le bakganni. Go feta mona e mongwe wa bapalami Teboho Shesha o re ena hana bothata ba nyollo ya ditifiso empa o utlwa lekgetlong lena ba sa nahanela baeti ka ha lekgetlong la go feta ditifiso di nyolohile ka loti go tloga go maloti a 12 go ya oya go a 13. A boela a re le ha theko ya mafura e theoga ditifiso ha di tlo theoga ka go tshwana e leng se utlwisang bohloko. Go sa le jalo phala ya mokgatlo wa makolo ya baeti Maseru MRTO monghadi Lebohang Moya ore baqhubi bohle ba sa lefiseng ditifiso tse behilweng ke

Muso ba tla be ba ipolaya ka bobona ka ha theko ya mafura e qeta ho nyoloha hape matsatsing a ho feta. Letona la ditaba tsa lehae le sepolesa Vuyiswa Tsheka le kopane le moemedi wa mokgatlo wa matjhaba wa ntshetsopele UNDP Lesotho, Dr. Jacqueline Olwea, ho matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa lekala le mokgatlo. Dipuisano di tsepamisitse maikutlo ho puso e ntle, phano ya ditshebeletso, polokeho ya setjhaba le phetoho ya mahlale ka hara lekala. Tsheka o ananetse tshehetso e tswelang pele yeo UNDP e fanang ka yona le ho tiisa boitlamo ba mmuso ba ho netefatsa katleho ya mananeo le diphetoho tse ka etswang ka kopanelo. Dr. Olwea o ile a thoholetsa letona mosebetsing wa lona o motjha, a boela a tiisa boitlamo ba UNDP ba ho tshehetsa ditshebeletso tse kenyeletsang bohle le ntshetsopele ya moshwelella. Dibaka tsa tshebedisano mafapheng ana a mabedi di kenyeletsa ho matlafatsa bokgoni ba sepolesa sa Lesotho mabapi le ho sebetsa le setjhaba, katoloso ya ditshebeletso tsa boitsebiso ba naha bo kenyeletsang ntlafatso ya melao ya dikarete tsa boitsebiso. Kopano ena e tiisitse bohlokwa kwa ba tshebedisano e kgothaletsang puso e ntle le ditshebeletso tsa setjhaba tse ntlafetseng kwano Lesotho. Moemedi wa Lesotho mokgatlong wa dinaha tsa Afrika ebile e le setho sa lekgotla la ditaba tsa tshireletso le motlatsi wa modulasetulo wa sethala sa Afrika sa bana ba angweng ke dintwa Mofumatsana Ntshiwa Sekete o ananetse ho lokollwa hwa bana ba 23 South Sudan ba neng ba hapilwe ke dihlopha tse hlometseng naheng ya South Sudan. Sena se tla ka mora hore ho fumanwe bana ba ka hodimo ho 700 ba neng ba hapetswe ho ya lwana dintweng tsa marabele. Mosebetsi ona o ne o eteletswe pele ke komisi ya naha eo ya amoha dilwane dibetsa le ho busetsa bana setjhabeng ka sepheo sa ho ba sireletsa kgahlanong le diketso tsa bokgokgoni. Sekete o amohetse bana bana ka hore ona ke motsotso o hlokolosi haholo wa ho buseletsa bana boleng ba bona, seriti le tshepo. A re ditlaleho tsa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng di tswela pele ho senola diketekete tsa bana ba sebediswang dintweng. A supa hore dinaheng tsa Afrika se behang bokamoso ba bona tlokotsing. O phethetse ka ho leboha ditsi tse kentseng letsoho katlehisong ya letsholo lena, a ipiletsa ho naha eo ho matlafatsa mawala a tshireletso ya bana, ho netefatsa hore ngwana e mong le mong o natefelwa ke ditokelo tsa hae tsa mantlha. Mmusi wa setereke sa Larebe Monghadi Letsema Kgalanyane o ipiletsa hore ho nkuwe kgato ya ka pele mabapi le ho emiswa ha ngodiso ya manyalo a setso seterekeng seo nako e ka etsang dikgwedi tse 5. Setiso ena e qadileng ka Pherekgong selemong sena e bakile hore dikopo tse ka bang 500 di se sebetswe. Nakong ya kopano le dihlooho tsa mafapha hlotse, Kgalanyane o bontshitse ngongoreho ya hore ha ditshebeletso tse ding tsa mmuso di ntse di tswela pele, ngodiso ya manyalo yona emetsi. A re sena sebakela setjhaba ditjeho tse boima tsa ditjhelete moo ba bangata ba bona ba sebedisang tjhelete e fetang 300 bakeng sa dipalangwang ho ya hlotse fela hore ba kgutle ba sa thuswe. A re le ha bakopi ba eletswa ho ya batla ditshebeletso bothabothe kapa Bereya, ha hona tiisetso ya hore ba tla fumana thuso teng e leng tshenyo ya ditjhelete tsa bona tse siyo. Mofumatsana Dimpho Mafa, mohlanka lefapheng la tsa lehae hlotse, o netefaditse bothata bona a ba bontsha ba ntse ba sena letsatsi leo ba ka fanang ka lona la hore bo tla be bo rarollotswe. Ka ha letsatsi la ho qetela la naha la ho ngodisa manyalo a setso e le la 31 Phato, botsamaisi ba setereke bo bontshitse ha bo se bo fetiseditse bothata bona mmusong o moholo e le ho netefatsa hore baahi ba Larebe ba boela ba fumana ditshebeletso. Ha re phethela ka tsa matjhaba, dikgokgoni tse amahangwang le Al-Qaeda di hlahesetse metse e mmedi Mali le ho bolaya batho ba ka bang 50 ba kenyeletsang baahi le ditho tsa dihlopha tsa tshireletso tse tshehetsang mmuso. Ho ya ka ditlaleho, banna ba hlometseng ba ile ba hlasela metse e sebakeng sa Mopti.

mo bathuntseng le ho senya thepa. Tlhaselo ena e tlalehwa e ne e etswa ke sehlopha sa JNM seo haufinyane se qadileng ho sebetsa le marabele a Tuareg a naheng eo. Ena ke enngwe ya ditlhaselo tse mpe ka ho fetisisa tse bolaileng batho ba bangata e sa le dihlopha tsena di qala ho sebetsa mmoho ho tloha kgweding e fetileng. Ho sala jwalo, molaodi wa sesole sa Mali Jibrila Maiga ore, marabele a ntse a le teng empa a se a le tlasa kgatello ka lebaka la ho kena dipakeng ha sesole ka leboya ho Mali. O ekeditse ka hore mesebetsi ya sesole e ntse e tswela pele ha sehlopha sa JNM se tshosa ka ditlhaselo tse ding tse kenyeletsang teko ya ho kwala ditsela tse lebang motsemoholo Bamako. Ditaba di fela mona, mamela tsa Senyesemane di a latela.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

CFM ke metsotso ya mashema mabedi le metso emira re fela ga re le bile mane ho reng ka pa mashema mabedi le metso emedi ga re le bile mane ho reng ya bohlano ntse metso ya the drive through happy friday e a no na kwa maria ho abata ka nte le letsatsi se le dikela ka pele ya wa bata mmedi e ke se bile ya ke ga wa bona kana ko ngo how to pula ke mahlopha senye a o bua nete mmedi la pengkwane re bone gona bile mathata ka e beke ngena ka nete na le dibaka tsa maile nga ho le fela masegumone la ga bona bo hannelese bo motimposo ai jolo jalo mmedi di jalo di ameile matlo a meile dino ka diketse matamo a tletse ai nile le pulanda temdimo he kshebile a slape mona fela mo mera piece fa mo kamane ka province ya Eastern Cape ya ihle sentse mo mmedi jole ke tlokomana o balla di hwai mo mera piece fa mo balla di hwai kshebile kere di jalo tsena tsa bona me kopie me holo yena ink a tsohle tso ka dinahana di hulele di huhuleile le metsi jole di ya le watleng kwa na mo mmedi a adiyetsa sa dialo watleng batho ba dulang pela mawatle jalo jalo ka ga gona ke tshenyo mmamedi naana fela re be re sebeditse ka thata kana-kana rekile peo ke le kgolo lebeletse go tlo rekisa o tlo ja o tlo phela ga monate a pulang tata ke tla iketsa tsa yona mamelo ya PCFM e iketsetsa sa teng e sa tshabe letho mamelo ya PCFM icon mamedi ga metsotsong le shume le metso mehlano pele ho hora ya bohlano a re fitla teng hem re ke bone kwa next 70 saka okay tena no le rekile la Nedbank ba mana hore ya bohlano so me the drive through tsa malena le bohanti kwa aka ma bomba ke ma bomza la ka tsaka ga mana ho mnate mamedi ke la ka o kong romela melaetsa mamedi a kong romela melaetsa 6200956 ke kutlo fela hore na ha o sosheba beke ya hao fela out of 10 o e fa bokae rate your week ebile obone ga o ka e fa ka tlasa 5 mphe mabaka na obaneng kapo ebile beke ya bohloko bathong ga o a ba monate tswega mafelong a beke di kakanetho tse etsagalang

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: kelewale lae mo mri itumela na kongena yo le fatse le tshwayang le tsatsi la mokgatlo wa sefapano se se fubedu mokgatlo wa sefapano se se fubedu le sotho o ipiletsa ho ba sotho bohle ho tshehetsa setjhaba se angweng ke dikgohola tsa bekena puisanong le PCFM ka jeno mongodi kakaretso wa mokgatlo wa sefapano se se fubedu le sotho monghadi setšhaba mogameledi o itse go leboga mothei wa mokgatlo ona Henry Dunant ka go theha mokgatlo o thusang setšhaba se tlokotseng mogameledi o re lesotho mona mokgatlo ona o thehilwe ka 1949 tlasa puso ya manyesemane empa paramente ya pele ya lesotho e ile ya theha mokgatlo wa sefapano se se fubedu ka 1967 ka mora hore lesotho le fumane boipuso ho sa le jwalo presidente ya batjha ba mokgatlo wa sefapano se se fubedu monghadi Tumelo Mantjia o re letsatsi lena le reretswe ho hopola mothei wa mokgatlo ona le mosebetsi wa hae ka ha e bile e le letsatsi la tswalo ya hae o itse bona e le batjha ba mokgatlo ona ba keteka ka ho thusa setjhaba se tlokotseng ho feta moo Mantjia o re batjha ba Mahalesuko ba ne ba rerile ho ya metseng ka jeno ho hlokisa matlo a maqheku empa ba se ke ba atleha ka lebaka la maemo a lehodimo la hao le jwalo o itse ba tla tswela pele bekeng e tlang lekala la bophelo le thakgotse beke ya ditsi tsa ditlhare maseru tlasa mohuo o reng nahana bophelo nahana setsi sa ditlhare nakong ya moka o neng o tshwerwe ka kopanelo le mokgatlo wa ditsi tsa ditlhare lesotho le lekgotla la naga la taolo ya meriana lesotho le mira bahlanka ba bontshitse karolo ya bohlokwa eo batswaki ba ditlhare ba e phethang ho sireletsa bophelo ba setšhaba ho sa natswe kgaello e teng ya basebetsi moemedi wa lemira mponang le rothodi o fane ka dintlha tse ntšha mabapi le molao wa 2023 o thehileng lekgotla lena a bile a bontsha boikarabelo ba bona ba ho fana ka dilaesense ho ditsebi tsa bongaka le ho ngodisa disebediswa tsa bongaka le ha o le jwalo o bontshitse mathata a teng a kang kgaello ya laboratory ya ho hlahloba ditlhare le kgaello ya ditšhelete bakeng sa meriana ho sa tsotellehe dikholotso tsena le mira e rera ho qala ho ngodisa ditlhare selemong sena ho qala ka se thibelang HIV sa lenacapavir ketsahalo ena e phethetswe ka boipiletso ba boetapele bo matla lekaleng la bophelo ho netefatsa botshepehi le phano e ntle ya ditshebeletso ho basotho bohle. Ofisiri ya lefapha la ditlhare lekaleng la bophelo Julia Matsanya e re ditlolo tse sebediswang ho fodisa mathata a letlalo di sebediswa hampe ka ha di fumaneha ha bonolo. Matsanya o re ditlolo tsena di lokela ho tsamaiswa le ho fanwa ka molao ke dingaka ka ha di le bohlokwa bakeng sa ho alafa matshwao a mafu a kang botsikinyane ba letlalo le ho ruruha ha lona. Le ha o le jwalo o itse kholotso e kgolo ke hore di se di fumaneha mabenkeleng ohle ka hona ba lokela ho ruta setjhaba ka tshebediso e mpe ya ditlolo tsena molemong wa ho qoba ho senyeha ha letlalo. Ho feta moo Matsanya o ipileditse ho setjhaba ho sebedisa ditlolo tsena ka tataiso ya dingaka se tlohela ho sebedisa marangrang e ka sitana le ho botsa mang le mang. O phethetse ka ho ipiletsa ho baphatlhalatsi ba ditaba ho anetsa thuto ka kotsi e ka bakwang ke ho sebedisa ditlhare ntle le tataiso ya dingaka kapa ho di sebedisa ho feta tekano. Ho tsa matjhaba Moahlodi e moholo wa lekgotla la molao wa motheo Afrika Borwa Mandisa Maya o ahloletse mokga wa bohanyetsi wa Economic Freedom Fighters nyeweng eo ho yona o neng o kholotsa qeto ya paramente ya ho hana ho behellwa ka thoko ha moporesidente Cyril Ramaphosa mabapi le boshodu polasing ya hae ya Phalaphala. Mokga wa EFF ne o hlahleleng ewe ena le gotleng le phahamenga ka mora hore o hlolwe ke bongatana kong ya kgetho ka parlamenteng ka ha ntlha kemo ya moga e ne e le gore Ramaphosa a phehellwe ka thoko go tshebetso ga dipatlisiso tsa nyewe di ntse di tswela pele. Nyewe ena e latela gore go be le tlaleho ya bosodu ba tšhelete e gakanyetswang go dikete tse 600 tsa didolara tsa Amerika polaseng ya Phalaphala ka selemo sa 2022 nakong eo Ramaphosa a neng a le leetong la semmuso naheng ya Ethiopia. Re a phethela. Moporesidente wa mehleng wa Botswana, Festus Mogae, o tlhokaetse a le dilemo di 86, mme mmuso o se o phatlhaladitse matsatsi a mararo a tshiamo. Mogae e bile moporesidente wa boraro wa Botswana go tloga ka 1998 go isa go 2008, ha a nehelana ka lesokwana go motlatsi wa hae wa moporesidente Ian Khama ketsahalong e ileng ya thoholetswa ke matšhaba le go totobatsa botsitso ba dipolotiki Botswana. Mogae o e neng e le setsibi sa moruo o ile a tlotlwa ka taolo e ntle ya moruo wa Botswana. O ile a boela a sebetsana le HIV le AIDS phatlalatsa nakong eo Botswana e neng e tobane le dipalo tse phahameng ka ho fetisisa tsa tshwaetso lefatsheng, mme a amohela le leng la mananeo a bohlokwa ka ho fetisisa kwano Afrika kgahlanong le yona. O sebeditse e le letona la ditšhelete le motlatsi wa moporesidente pele e ba moporesidente, mme a itokolla tshebetsong ka mora go busa Botswana makgetlo a mabedi. Momamedi ditaba di felela mona, mamela ditlhogo tsa ditaba hosane ka hora ya 10:30.
1: Abra PCFM re le bo tebelo jani ya ga ba le sentaba tseo ha monnate mo medi tsa sesotho tsa ke phethellang letsa si dilo ya mashomo media metsomeraro ka mara ho raena ya bu super PCFM even top 40 hits countdown na lena lela re re nyele shume na ka nete mo medi ke hlega sha pepere orra o bana jwa dai go hlega sha pepere mo medi this week's number 39 last week's number 40 two weeks le ka ro chart e mana timo mo medi ela e bitswa sprite mana ke yang mila le blacky jo
2: Stamps on my sauce, what's cool? I don't like the talking, shot a ton of booze. What I hear, she sipping too much, totally booze. Finna watch the game, Miller, what's it cool? Niggas been hungry, man, Jamelis Park. See, got my heat, so he's on your sprites. She wanna swallow that jungle farm. I'm with young Miller, tap the jungle dust.
3: Ay, petrol cholo na my grand. Ay, manje nyanyenge ungme. Miller sprites in genile, dollar vese, bell talking, shins or sarcasm, jungle for my bang.
4: Bang, guys, if I'm asking, Janung, singing me.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse